mbambara gago ke emtswiga mogabana ate ya jewa ga kae kwa ni khane mtswensi ke mntse te tiyo go pesalam 40 vers 11 no tiyo go te koma go ntata khane mki kharo sna go tswara go i makhare ta nta i khanitse hiti ga tsheka e ga tsa go tite o ke se ata i go ata tinya de tama ga yo ga ate jang go no ga nna mkuwe no ga khoma te kiteng e te ta go te khetse i aku yenta nga masa ya bate ke hem tui kham khwe na khwe makhani ma tang kara la par kham la par to khanu khani ma ga to ham di ga ka manu ka te a khani ma yo kha ate to ko te ko te na te khani nga m ku hen khani m cheka heta khiri ko ove khani m ki ke ha hote wo sa ya wa hom no ke ha ho ku in ko yu khani ma te ka ti we kham khu kham de cha ho te kham khara yi cham gasan manu cham thoma cha domi ko adita ma khanim ki khasam e tu si tu kurina kuri te ata khariyate ntio te la parana ko ta jara sane khaniche tenguyete dadi te sa di gawa ka a te kha di ngam ko kha di cheka khari o yare wo hawe cheka khari o yare wo hawe ngam ko khaniche khayo wa kha te ga ko ta ku ta man kuyata.

0: kutwara kutakwa kungo kutakwa kutwara kutakwa klasi no kutakwa kutwara kutakwa mungo ansi no kutwara kutakwa kuarasen tu teta maka teta ako teta mate kuarasen kakwana jete woko te mizinsin te kuarasen ahin kuarasen shiu owi mwaka kwanita maka kwana tim ina te te hi te is kaka intama ina ti ti yo te kama ana ko te do sin sin te di yo kaka te undo msena ko ta ko te ti te di te ai kin de kuri ko mba kuri ko tswa ita ko ta hi yo te u te ai ka kona ji te ki ti ji ti nyam ka ko mu ansena ko ta ko ti ma ta ku ra nu ma tswa ra rikarta ti ngam ti u tshehe ena ko ti di kuto ti u tshehe nu te di te ka ko ta ko ta na ka ko ngana ka ko kunye ka ko jamana ka ko jaro ka ko ta ko kubwa di kiara ko ta ko kayenja ku a ke hem tu khama ta na ko ta ko te ka di na ti a ti koma ansen na dati koma ansen gurkata ti koma ansen ka kona khati he ti ndi kuri ko mba kuri kota ti nyam ka kwe he ngam ti u trehe na ko ti di kuto ti u trehe nu ti di kere kota ko ngana kota ko doro kota ko amase kota ko hi ko kuri ko he ti mu ansen sino ngam ku ho na ko di kuto ko kota mi et ve ku ngo tan ko ti ko shin an ka ku kota sino ti ngam ku ho abase kota ti di kuto ko ho abase kota kha ka tsobu ho te koma ansen ko te u tre te boto boto a te te kai to ta khuno khaka tsubu nakwa a kai sa tsamshi ki munwa ana kwa kwa ta te te te kanto te ngama kwa ta sino ngwe mukunda siki ngiti ngama kwa ti kansa no ntati gama kwa gobe ti ki te kho he ti hi yo ngam onga kwa i ka ti shan kwa ta kwa ti putra na kwa ta kwa ti kho kwa am ti i ka ti kam an kwa kwa i ya khuno ti kansa tsamete ma ti koma ansen sin am ti te ta kwa ka ti mki na u bara tsam he na kwa on tsam tseu ni shave na kwa tsam tsam beta kha boto kubuka tsam ta da kwa kwa tikante tikan yo kaka kubwa tika ise tik ameka muwa kwa ta kwa nga kwa vesi ni kiti mundire kana tinki ti yu abaka na tinki si jere tikana tinki ti nunya tana tita gwa wahave te kwa kama kati nga te ti anka kwa na khaya ti anka sensin ti boto wa tana ti aki ti chara tana ti chara aki ngoma ti khaka kubi ya ti kamzika khamu unu misi nishu ay he eki na ta iri kati aki kwa ati kwa jia kha ngam na kwa kha diha a unka kwa na mtama di kuto kha tuwa kwa takwa kha nu kha anka di kema kha ngam kwa awokwa kha jao kate na kwa kha di kuto kwa awokwa kha jao kate ta kha ki tinya a te wo khobe te wo khwahi te ya khora hi khoji te jao ka en ama te de te khuwa ko ta ko na wate nwa ko na wate je ko na wate anyo ko na wate abase ko ha aji en am kho te di kawa no te di khun ata hi yu te jao ka te ke a en am kho a te di ama ki te ta ti nga he te ki ti he te nge una ate kya te ke hi yu wara ko te nge una ina tkhara ko ta ko ina nge ko te ko ta ko mu ka kwa naji ate tun khun in kwa kha tashi na tina na ta i kara mukunda na mukunda jiki gana na gana kara na kara jiki kunya ta hare karita ta khuno ina kunu ya te tsamjika te tamateta ako te temisin te tana kwata kwa tete te utona ndeta yo ina kuma ansina kwata kainja kunga kwana nwe tsamjika ji nukuri jika ji nukate te khate
1: Eka
2: Yawa
3: no akibere te sitansa kyo

0: Shebe ire tlamagwa exka FM ke mbambara ga go kekete na di Marets Berego bori e shore materam. Kete minister Mastati Jao katere mataima malusi gi gabang e shika tsewo for Johannesburg se dik e ki tegwe. Ama te kaya go kete him manda o a Transnet se di a Brian Molefe no sia bonga gama kete mshere manda koma anot shing takhono o a ho tuin te tam shikango ho jiche kata mo dati a tam sanga jiane go ni 54 miliard randi go trasere cha sina i Transnet kim kwe kwa ewa kwe hin go tendere shi uja oji a ikwa tinive kwa kukara hin ta go kontraka ngi stimara ji kungwe hin a 2017 kinyam na 2014 kasi kwe ji a kwerina hinye itam Si hofu ik ekite akwe kwa he go stati he no akwa karmatin kwe na adangwe kaya yo ana hoji a ana mo kuka koka tui sa isi kukara hoji haare ta ta honu kaya kwa hwita nkama e kuri si uka si nyama gutam. Kawa ko organisasi he Gift of the Givers nga ate si no fefe nien taha deise ne ding umpaki a Kana tia ko kia baka ate ngo musina si u sentra musina tango ka kwa kuna kawa ino ana kana unji uka ngo agiti ya kwa kwa ino uita ngo kare ike kama. Ngi organisasi he tui ka he ngo tia jinga ki rumende ate kanu unsha na tukuji a ngin kwen ki kata tina ngo ngin kwen kwa ate tam si kakana di unwa ka kia resama. Kwa kwa ita besa ji seisono ti kwe a ere Johannesburg ki kakro ko Musina kwe sikim. Kuyama kwe Gift of the Givers in aung kwen a Clifford Mabe nga disino khana jauk e kwana e tehoro wati ngo khana tlewo isa kao ji ngin kwena a si ota tako stati si umu iti kwanu jau si tamakano ngo khana kyanga berikama. Ama nga disino spani he besa na besa kungu tate unji a kwen a te ko kia waka sam. Te ton kwena veik nyeha nyen tahaki kaya licha kapsa flakta aninjan tui tui na ko parlamende ka kumwa gwe ngo khan ni a jaroma yae te mborong kahe municipality di jao ji khan wota di ji am. Tui tui hi te sesa ku si upon barba skermer ahinye ko shuri karati sinu kapsa si metro he ngo khomsi umute tui ti we kwa kwen a langa no kaya licha ki te ton a jaroma tate we dam. Asi utam siki koleka tsaleka ngo ndabaji ashuri karati berewa jiki cha kara jao ya a chumbusu jao ji cha kara ku ya a ngu ji kwenti o ji cha kabe ta ko an ndabaji tamahanu shuri kai tim buka kona kwa hwita tamese ko hurumende kwen ki si kha gwe tam borishu khirwem yalfo di jere na hwin kwe america ka trambu berewa shi u mutetwe te horo hwin he ngo unji Ngo kuu ta gui te jiu ka ajere kwe kwa charo te hwe e Eswatini ka se e ko uwa hwe tim Do ko 5,1 million dollar de hii hiki Nekan tuanda ka di jere kwe Eswatini ka charo ita tim Do kwe e ti ya prokuriere na Ano ngabe kutami ita te Tako nga ati nga jere kwe kwa hakwa di jere Amerika ka nunga kwa itam Kwen di koma nga maa klon grupu mn Eswatini ki nga ati sinu ni jere kwe kwa machapa jere ki te kwe kwa ngo a ngusi u jere kwe kwa a kwe kwe kwa a kwa a ngo kia inkara kwe te tam. Shebe ri bori si u kheri o khaya ahe khawana ka kwe bori ete kekke se ngwe kama ak ere kama kuyom.
1: Kim chawula ke chikdi ya waling ke sivri ke SKA FM tauli magia kamku ingia wa SKA FM aywi ten kia tangi tamiga ke ngam ya min ariverte ni moyo Manester yang higia uwa open barang under niyong ayi gani kunan malusi jika ba kang he ya achikdi gia ngwa hofu ayi gani ke Johannesburg gani kunagi kalak tamga kan ngawsi sing agia kam kamgo sing uwa atka kaw ya gani ke gia uwa trasnet ayi gani kunan Brent Mulofi, kicik dike siya bongga gama yi ag digiyan ong gani kuna wang kanghe maling ay tumina kao hofu yang cik digiya wan anyon sain ya ang he khawit tamani segiya klam klam gwe su ut ang ngawang kuna ang gani kuna viko makao ya gang ke tini cik digiya wan tamsan nga jiani aya khawit tamani digiyan ngo hofu ay gani ngi kanghe cik digiya wa 4 in 5 tak milar tanding aya malit ngu say siya kang hit sag de gen hon movie komo kang jawa transnet maga gani kunan ngosi kan gi thak tam tam wo song ngi process a chig gi ya wa tender yang ay gani kuna ka hi ka tisi gi chu awa u ka ay ki khau yang kya tursen tini ka te ge tursen fiar tin ay gani kuna ngaya ka ngosi ka lak tam ka hi gi ya ho fu ay gani kuna ka hi sing a gi ya kam u ka tam wo ngi process a ki la yang ay gani kuna ka hi tin gi ya sung wa ko ngi ya ka gi chig gi te ne ngwa kham su u an ngaw ga ay ofu ko yang a chong ka gya ko misalan yin ki ge ka khosa give of the givers kang hei a gyang ya tren phale mon ngai chig de ge ki kam ka aka 5 and 9 tak de sen de mu de gen um sina a kunang de ge chu khosa u chi thoin ge ge kam ngol de lo ge ga de ga kuna diwi ohrin sa si in de ne gya tong tong so chi kang aga chong ka he Orang nung itu mina kau tia tia, kau itu mana gigas u, ngawak itu ke kangi, kang hitik gigi cua tu hana un. Kau ngau si segian, ya tiring segian, ung Yohanes berakunan, oh itu gigi tu gaya Yohanes berakunan, kau nak gaya oh itu ses honor ti, kang he segi cua hendu gaya musina ayakunan. Give of the givers, ayat kau hitik gigi awan, lewat mabe, kang he kau itu mana gigi ung, ya kau mau uga krisi gigi cua hitik gigi cua kau musuk tu proses yang acung. Hong divi gege hong kondisan ya tungu aga chon nga chig gege ok uya spanin ag gani kuna tege besa hong chig gege ya ong gani kuna wakansin gege chwa hana bungoing gege ong kalicha ke kapse flaktan ayakunan ke vaik nir en nintak ayak gani kuna kan he tuitin aga ngaw ik gege ong parlamen ayakuna he agia ong angawagda ng ke chotiru gege panga kan hing gege ong vikomakan aga chon ngan Tetapi kan, kalau kita ni gaya un angau nersuku kita ngi open barang beskeraman ayu vi koma kau yang hek gaya ungkap tadi ay metro cangan. Kita sih kan hek gaya kangkang usahkan ayu fresalaha yang hek cik gaya uan kuleka kuleka kan he ite ni gaya konsen tega vi koma kotoru gaya gomin kan hek gaya uan cumusu ayah kani kunan kecik gaya cum. Kang hitung dia kamsoh lagi kang lagi hmm, kau sisi kau tu dia uang kangan, bunga ing dia mung ia teki kalau tu kau dia kamsung uang vikomak agan kuna dia tu hana uang golun itu mina kau vikomak kau, ia agi kamsung uang kulayak hmm, jeng ay fasih. Mun ayal fuka hanya dia kamsoh lagi kulak kau ia ing hitungi jeng ung Amerika kuna ke vikomak kau dia uang. Tram ayagan kaya gege kong vetang ayagani kunan. Kamsang aga ngawsi kaya sigde gege kwagdia kula kong hinki so tini ayagani kunan. Kaya ngawsi gya wakang amakwe kaya hige gya uan 5,1 million dolar ayam. Malit nga saysia sigde gege kaya kwen. Mugu cho hana uwa gani kunan gya wak iso tini ayagani kunan gya kula kong ay nekhen tuinda yin sige kwagdia. Ama ko ga ga chang ngun teni gya sang uwa okui hana kao hing dige ng hofu agani kuna ka ahi sige toa kam kong sang uwa kandeya kao hing ng dige chuki kama fie is a kaya kunan. Ka ngaw si ka ang he gege kama iso tini agani kuna gya ng hiyata ke kandeya kao hing ng dige ng hofu kaya kunan kia kandeya. Ka ang he sang ateni gya kam kama ko sang uchi ka ang ngay ng ka ahi ge chotiru ya kari kama ko uyi ngole aga kunan. Wom jang hum yi ng hiya siwiri ay fasida gam jawala diwi chik di gya wan akhiri kham jadira gya sam jang hum ki iska FM.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwea nma namka e nga wanke simuka yanke golika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasikin mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena nam chika ya kesila kulingu ka ngantake ka ngaka mpulinga mwosu muka hana chitwa yi e muka o chitwa yi e kula chike ikwa wana oiyo wahutu chika la waka hanke e muke longusa mubaya Mandela kanenika nma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila pulin nga katani ko yuya kaitan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e ate ne tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya pulin nga muku ke ke ya wa tamna la tamu wisise muku uha Madela kam tike e he kwe madela gin kwaka ngawaya kya ngawangi chimuka atika kya kwama hege ka tike ga hege ka tike kula yagi ngawi chikwa tri e kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisi zi yagi ngawchwa
3: Long live
2: the spirit of Madiba
4: Jack take the XCO FMP
5: Don't mark what the makwena uma platform de ni
4: Mona ten siva
5: Oh, dahon yeha FMP
6: Escar.

0: Eskom FM 107 qwe dano nye khetsame tsa Eskom 7 xa makota go 620 minute zite nge karama go tam am utsum ki anti te tsam di awu hota ya tunga go ta go te nwi tsam di te tunga go ta ya abasi ya de kaju ik ezim am utsama tsoa ita go ta te yo ska khande kuri kumba kuri go ta te munwa ana go ta go kuma sene go ta go abasi tloke a ta khoma tsama di awu ko ko e ma te xa makota sene kwa rasin di tsaye nwi e te ki kwa rasin e be hambe te kya hi ya go am hambe te kya sene hi ke te ki a ye te ki ka di kwana a te ki ye te sino nwi e anja kha kwa rasin kha sun sun kha kha abasi kwana he u he kha te u sa hi ye tim kwana mka nwi e di kha kha mwa kwa khuji a tsai tsai kha tsai tsai da tin khuji nga mkwa rasin ma ama kha kuma go ta kwa abasi eta sino u kha abasi go kema tsa an tsa un sha khom kara kha kha dung dung wa kha in kara kha khuji abasi go ta kwa kho kwa ta kwa kha abasi go ke am i kema ta a je te kuma go ta kwa ha ji te an ka di kwa ti kuma asina go ta kwa ti muwa asina te na ta i kara ti khare di kutu sina go ta kwa abasi go ta kwa kai nja kuma go rikata na un khuji te an ka ta te ta kun an ngama ti ta go je te kuma ana go ta te do sin te kom ti ti di tango swe te ta te kom ti ti tsiya tsiya te ta te kuma asina go muwa asina ti ma kiti rikare nge ti kufani kara kwa mu sin no ti ma rikare ta te an ka te tsona ti di ma ave Ritona ka ti aite ave ti a ansin ka kwana he tiki ti he ti dikara mu ansin ti di kare ko nyana ko doroko abase ko takwa hi ko kuri ho di ik e a ti a anka ke ti mata aji atishunwa a gobe aji ti a ye e ka khuna tin ta mu di ke ti mari kare ta ti a gobe a he ti a tlo di ke ti ma botori kare a ihe timo asin ti ma botori ka tama ekiti a go ti ma botori ka ti mundere re ti jerere ti chonre ti kanunu kare kare ti nuire kare ti di khara mu wa asina go kaisu ike nwa ti ma mu wa a go beti a kwa khati a a ye e ka mu wa a tena an ti kwin o wa tin kwin khona ti kwin ka ti kaisu ike a ka mu wa ti ka a ti ti ma botori kare ta ti koma go be ti si koma go en ti do sena go be ti koma asina go mkama sino ti koma asin be ti a abasi ya go ita tin ta ti kema mana na ta ye ti ka ta an kam ti koma a ti mkama ti a tsam sieta ya ti a si am botosi ta am botosi pa sie kwa si khun kwa khoma tim tsamma ama ma tsam nu ma akuri nu ma i sika
1: ka si khamin khok khamin ta ba ta ba ka ke ma so ka ge ya ta ba khan tsa ke

0: 엑스가 하요 하.
1: 꿈에게 야뚱.
2: 여기까지야? 이야. 너무 대기하게. 지금 거사. 세양카. 자꾸나 꾸려게게게. 이렇게 꾸려게 좋고. 잠깐 거하 좀 거. 잠깐 거만 한 거야. 오케이 다 그렇게. 당 먹고선 꾸다 한 거야. 오 하루 한 거야. 오 당 거. 다도 꾸안 내가 되게 빠빠. 빠. 아스카 아 아고 어. 아스 꾸르츠. 좀 자꾸 간 잡아 좀 있다 가나 하 꾸르츠. 다 대와게 아. 막과 우라카 막쪼트 세카 다 생각했다 하하고게 위야 기타게 꿈꿈 다게 가짜야다 한자 그 추다 뭐 쪼쪼다 뭐 쪼오다 뭐 쪼쪼다 뭐 쪼쪼 간다게 다게 하고 깨네 다게 뭐 미마 미만이야 와 미마라 다 보라 깨와 다게 안 먹고 사 잠도 가서 자다 깨다 깨다 깨다 깨다 깨다 어떤 팀도 이게 다 하긴 다 더 다 이게 가게 아이가 don abata ne tati sa dawa daga dawa mba un da tuti na cha cha le karin a hadda cha le karin un abu guse ka un ta gun kwa ka ta dawa mba dawa ko abba papa ta ke mba ntam ci ko nusu ka ti ngwa i gun ngala chong chong ngala chong yo nusu ngi chong ngala chong o ka hun chong un ka ke chong un ka ke chu ta ngo ke he Achirang, achirang, awak kakai. Nusakan itu, ngau gua kuda kesuka kita ke. Nusin ngau jom tak ke kaki tu, atik ke, atik ke, atik ke, atik ke, cuk kuda ke tuan ke, tak cuk hanya tuan ke. Kakak tu mana suka suka gua. Tak ke ya, kak Mitu kata, maka tu uga. Tak gua kecuk kita ke tu uga ke. Awe, kama kwa ngona o ka ga ke de achi ngai ka ding ngai ka ga ma ka ka ka tan to ata ke uta ngai ka ka cha a ge to ka ngai ka tom cha ge ga ke ngori ka ke wa ke ta ge ho da wa de ma ta de dong ka ti ke khu khu ta ge ta ti ke bunga ta dong ka kham ge khu khu ta ta ti ke da de ma sa pat ko sa ta ti o sa ngur o sa di to ha go cha o ka di o ngwa ke chu ta si ko tomo ta sa wa ke chu ta Tui dang kaka nga ngui kasa guke kwa kasa guke kwa ka. Sa kwa kwa kwa kwa ndwa. Ka kati ka nga ngui kata kama ki nga kwa kwa e. Ka nga gongke tui ka dang kwa kwa ta. Ta ki ngoru tui. Ka ka ka kum e. Ta ka nga e ta ka nga nga e ta ngu. Ta kwa ta ke. Mcha dile ko tsewa ndwa. Aku kwa kwa mcha kwa kama ta kwa kata kwa kwa tsewa ndwa. Ta gu gamu ta miya gu gamu. Ta ko ang oke oke sumbi ndo am chat dielo kui khawi mchak khai ta a kam chak khai ta bhangu ta a mi khawu bhangu he ke bhungu ndo ko ndo hi khawi mchang ngak tum khare ta dielo ke hi hey do a ang kam chak ko dielo ko hau ta kwe ta ke a a ama ni a kwe ya mchak dielo ko mchak dielo ko mchak dielo ko chakule ke gwa ke ta gu da wa atin Liki sikan tu akhirnya gua kuda gua dapat kita. Kau kau tak akan menyentuh tak kau kacau. Kau tak akan gua kirim tu pamerkan. Dia kau nak kacau kita gua kita. Baik, baik itu. Tak ada kerja baru. Ba, cuma kau melayan kau. Tak kau kau kau umi. Tak kau umi tak kau kau gua kau umi tak kau kau kau umi cuma tahu tak. Tak baik kau tak kau yes. Makun ada apa tak kau? Oh kau makun, oh kau makun, oh. Orang kau sekarang kau kau kau kau kau Amang ngai tak mi chong kan ku la ke ngi sui. Hm toa. Mi ang ngang amang ni wa ta mang wa ta a ang ngus ta mus ang ngus ke mi chou swang ka ka ka ka ku ngai ke chu. So kan da mi ta mi ngang nga kan mo ngai ku amang ngai tu cha ke hm ata ke ama ti thang sia chi dong. Ta ando ta ka thang dam. Ka ma kam ka ng ang ngai ta kam juma chi ka ka. Wa ke ma ka do ke ga kan khare kan do ke. So kam da sa ha do ke sang kaka jogi kota kaka jogi kora kita ke ngake ngake kama to jogi Respect.

0: Ach, irie, amogwa ekska FM ki buri eshwara maatera marit beregum. President Cyril Ramaphosa pareisi Frankrijk kasiya kwa tingo drin e dara kamenya dikim. Ni dara hi tingo jarot ae jimusha osa atom kaisa tako shure jao kwa jitamaka nungo temo kukaisam. Ramaphosa UNESCO si ute umberewa ya pareisi kwe daragwe tako teo kukaisi ngo Chincha sen a shure jao jiki ngo nata ikara ngikwa kuri jika hii iti kwe ikim. Kaya kuji ama kuka aguha Francis si ubismi si kwenche. Mira maposa sonda hak e si kahuna tintin ka nga ka he. Ngu kwe delval bo si kwe siu he. Ngo lungu val ki nga ka nga we ki te ogwe. Nga we e hii hii ngo nga ka isa sin Afrika siu amina. Nyam ka tun si ki o hina ama. Ramaphosa te o goha blome ji nga khoi e tako UNESCO si u ngo nga ka nga weki ngo te khoro mai gu tuen ji u to ohem. Ama ngo kunwa ti kham ae kwe ti ya minister na nu o kye hurumende die ki ngon kon tam. Kam kwa ra hui hing o kye kwe a ekrule ni metro si dien si ka Jamestown si di hofo kye ki nga ka gwe ngo kwa sena ko ka giti ya te kunwa khasa kai tam. O a ngo jao ki kwena kya kakao si di a Linda Glasheka takhunuk eite hii stati manda kwe Imogen Masaji vunsta kat e si ka ngo kuteto kleu anigyam kwen cho kwe hii ataka Kemi Behari takhunuk kweni pa o a Metropolitan di a Julius Mkwanazi mse e hoi tim. Behari no Mkwanazi wika e si ka 50 days narande ka kwanse na kukarati nungi fo na ewa kwe hii nkurina inasiri unwe itam. Dri, kau kai kwe a mwidukwano jarok are hii ngo te isa Mkwanazi disiplino kaek ee ki tebe ta inse uopo titakun metropolisa na ata nga hita makhanum. Masaji ni kase kata ngo mwidukwano asa te o kunga o adresi ji ango kee ngo che akara huinu ngo asa ngo tia nga oji akarati ki takunu asa kwe kee nja kumagwem. Kao organisasi ye Gift of the Givers nga te sinu khana fefe nien taha dey sende un anga ati ni musina kao sendaram si nyama hek e kham. Ni organisasi ye tui khai tia jinga jiki hurumenden ate karako un saana tu khuji a ngo ngu taon ka kwa kwen khana di un ka kiare kaisa kwa hati na kao tate ama. Kwa kwe taha besa a seis hona ti kwen aguya kwe anis berga ki musina ki kwa horoko ngo mwe di kwa no ngo siye ko u dam. Kuya maate kwe Gift of the Givers ina a Clifford Mabe nga te sinu khana jao ke kwa na ete horo kwa ti ngo an kao kujikhan ka te ji an kwen si ota ti na si ota ti ta ko statin di jao a ngo khana kyanja be tam. Ama nga ta sinu spani he besa na besa kunu unji aje a tenu kia waka ta tem. Boris yu kheruem. Te ton kwe na veik niyaka niyen taka ki kaili chaki kapsa flag ta aninja si ka Tuitui nako parlamende ka kumwa gwe ngo khan a municipality di jao ji cha ya kara jaro manyaya te tak uya kum. Ni tuitui hinsa na te ngo mbunga kwen di koma te maa ko trek am open barabes ker merita ki te he. Se sa ko kapstat metro ki wo ti sinu ngo khom si munte tui ti kwa ha jaro mai te we langa nu kai licha ki ta te kun kwen am. Asi tam ki koleka kaleka ngabe ji a ngo mberewa ji u jao ke ji. Chumbushu jao jina shaa huji uchea kara kuu ya he na kuungaye jita maa kwen kichea kaweta kuia tim. Munga kwena kwa huita tam si khana huji gara oe ti e hurumende na kisi ya kuhana kagwe tam. Ak iribore teki ata ya akhere nge kulbore khawana kate keke sengi kame tin ire kama huyom.
1: Kem tawala ke tigri ya wali nke akhiri ke Eska FM tawala magia ambungi gawa Eska FM ayuita ngia tanka mika ke mhum ya mika reverten moyon. President Cyril Ramaphosa ka ang hei agge ng Frankrijk ke parais aya kunan ke viko ma agge gang hong kham sung ua kam ay kao chong ya ang ke besuk ka ang hea ge ke gyan. Kan ngau si ke cikang ka chonong ke besok ka ang giyak kham kham weso wa kan ege kham ka pang ka kaya ka ang hechik ge giyang ng ngoli cha ka ang gani kuna ka antene giyay thwa kalik kham akwe u vilong wisa ka ang hegiya oa skola ang aga kunan Ramaphosa ka ang hechik ge giyang ng UNESCO ai brewa kunan kang higya wa Paris ay kunagi besuk ang kagani kunangi agdigi un ang ngawa jango kigang ki kang higya kam kam un ang ngawa kan eki onervais ay vi ko machangan ang takwe kang hechik di giya kalit kam ako Fransi ay gani kunan katini giya wa bisakay ti aka chongang Ramaphosa sonda kang ay kam kang hechik di giya ki uwa honor ten tin aga ndiwi kang higya uwa kaw kang hechik di giya ngo kunisan Nesvel Bos Ayakunan kang hegia sungwa kan eki langafal Ayakunan kan ngawsi eki viko magang aga gani kuna sit Afrika ay tropa khawit tamani sigia kamsoa irste aga verald urloch ya ang aya gani kuna ya ang hechik digie chukwe kawan kan ngawsi kang hei khawit tamani digie kakwe digie aga ufro like yin hechik digie chukwe kawan Rampoza agya ngun ya teke chikan aga ngawsi gya kong takwe mgu gya tini kham kham gwa sang uwan viko maga hingya wa minister awa ke aga otaklai hingya wa rekhirang ay gani kunan viko maga o kakacha sang hisig de gya chiko siya viko maga ikorleni metro ay kunak talak tam sing aga gya ngun jemen stone kia hufu gani kunan tak de gya chwa sa u tisa aga hing de gya chiko tisa mgu gya kawsi aga gandeyan ay kunan Wafu yin chik di gya wa mensleke halbrona ay gani kunan linda maka sekan ya ang hekhawitamik di gya ang gani kunan chik di gya iman gan musaji vunstak ay kam ka ang hising agya kam sun uwa wafu ya ang khawitamik si gya chiko kha viko man aga gani kunan ki man beral ya ang hegya uwa viko man aga kunan agyeng ayu wafu ya ang hegya uwa metro please san aywa Julius mako nazi khawita mi sigdi gira chuk guan la ya ng aya chong ma digdi gira chuk amakan de yan pero ke chik de ke mako nazi nakam aga gani kuna singdi gira chuk ng khawasa ke 5 tak taisin randi aya malic ng saisya ke kanda chik khwa yak de gen hong khaw kain aga gandi yan akunan yifiri ing sejik de gira chuk khali uwan jotru giga panga ke tsaag de giga ng hong ka chong ngan Viko mako ay dri yi ng hekawito na si gie tkwa tkwa mtkwa mwa isu uang kulang a chwa ngang ki mako nazi ka hi ag digia ngwa hufu ay gwa ngang si gie mo sobe sa agin kulang a gani kunan opot ke chik dike metro plisa ay viko mag gani kunan Musaji ke to sheka ka ang hi sing ag digia sobe sa tkwa mwa kwa ngwa sa agin kulay ang ka in si gie tkwa mtkwa mwa isu uang gani kunan kwa ng Yung ki gie ka kosa ay oran sa si Give of the Givers a gya ngun yata ki halimang ngay gya kam ka de gie cho hana uwa gani kunan de gya oma sina ay kunan ka ang hesin gya kam ka chik kwa ay gie ka chun diwi ka tini gya yin ngole hong ka yin gie ki kama chik de gie kola sit Afrika ya ang ay chuan ngun aka 5 and 9 tak day sinde sing de gie da chuki paki Okran sa si tini gya ngun hati halimang ngay gya tisa ngulun ngun at tumina ka hingya war khira ngay khawit tamni gya sang ki go ki tig de ka ngin ka ang higya nura ka gan e ki gani kuna kwa n Yitini gya ngun hati gya besa ngang si tig de gya chwa kam ka tig kwa ngay sis honor ti ying de gya chuk kaman Johannesburg ay kunang sing gya ngay diwi tini gya msina ay gani kunan Clifford Mabe yang higya wa gift of the givers ay okui hanakawon Gyanung yata ki chikang aga chonga si gya tu kosa kama kuyen ka gyanung wakang aga proses ya ng chik kuyen si gyan diwi. Kan ngaw si kan chik de gya ka kuya gani kuna guan take besa na besa ng sing de gya ta tenya hanan ng chikang a chik de gya ng wakang en. Chang ay fasi. Bungwing de gya ng vaik nir en nintak aya gani kuna kalit aga kapsi flak tak talak tam ka aga gya ng aga kama kuna ngaw tuy tuy ke parlamen aya kunan. Kang higdi gi chonung ya viko ma kang higi ung municipality ting ay gani kuna kotiru giya uwa gangan. Dito gang aga chonung steni giya un ang ngawa gangan ki onur suku yang chigdi giya kali u open barang beskir man ay viko ma pangga kawang gin ung kapstad metro ay kunan kang hiya viko ma giya uwa kama kwe vetan aga chonung ki gani kuna chigdi giya uwa langga ki kali cha ay kunan. Kuleka duleka kang hi achik de gi khawtur sig ya kham kham ga so ya first la kha ya vi ko man aga gani kuna gan to tru gi ya wa gan ke chik de ke chumu su aga kulang ga ke chu aga kulan ka hi te ne gi ya wa kang aga khisi gi to tru jalan bunga giyacela tuwa chika nki ngul nung atumina ka ongun ka yin gigi chukwi hanan ferslaha ya ngun yi agi ng kamsang uvi kumaka ang aga gani kunan wamcha ngum yi ng hiya akhiri ay fasilika mcha wala diwi chik digi awa tiniri kamja diragi asa mcha ngum yi SKFM

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwe ngmanamka enga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka ngteke ka ngaka mpulinga mwusu mwaka hana chichwai e mkao o chichwai e kula chike ikwa wana oiyo wahutu chika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke oka bunga ye gya ngole ng chike ya sila poli ngaka teniko yu ya kagang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kaka ke chike e heke chipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akin to nga chamna ya poli nga muku ngeke ya wa chamna la damu wisise muku uham Madela kakam chike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawangke chimuka atika kya kwema hege kya chike ga hege kya chike kula yage mngawi chikwa kwee kwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi yage ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Chakte tete XK FM ki
4: Domma kwa de makwena uma platform den ki
3: Mona ten siwa
4: Owe tafon yeha FM Teu tirika roti, teu kwenjino, teu doji, te anako tinka e kreika msiki, ekska FM siki.
5: Ya, na ta kuchi kuriye kome, o, kwa kata kuchi anako ya doteke, hekka msi, gawote kite kuni ya, ta kwe garata kunum. Nga kwe kawana, o, ta, tia ta kwa kwa ltibe, nga kwe kwe kwa tenkiri anu nyi, ta kundi teme tushu wa nyi. Nga kwe kwa ora, kwe, o, mkitcham, garana wako msham, nga kwa msika, te beba le gitik ti tak shode sim 20 ha ta ko mo ko cha ko du ko tu mboro nga khoti nguri boriti no a khoji beba le gitak ki ver ha ka ga te ka nga khoji ko mo ko nte beba le ki ya nte do ka ta kam gri te khamenta khwena te o tuna te o ta tuna ngana o tun tuna a be chane kho te a ja beba le ki ye te chem kho a mara an a khoji ka kwe ko te he an ja nga ta ba ga tsama Nata klagi khatkhobi na mago nge a mutetu shu ane nge beibala khweta nge te kweta hanu kani mana ta akuri to anako te
6: kati uy cha ya hati ya peye te khala ka dhan tora hati ma pero roe ceu kai kara khuwa mana cha a tamati moto si khuwa cha a beta neki cha nge ti ya gbekwe Mukwa me beti agbekwe tati kiye kopa. Ti hinye kwe shere na hima. Mukwa me. Nunge ma pieroro tati ucha ya hanu. Te koma darahi. Che wate juru na hi. Diga te kongwe hi. Te kare ya kwa tiya. Chinde te kata dine te kata. Tum dini ma khum dini ma. Tum dini ma khumbe ma. No diga hai, chere hai, denga hai, ta te unwa ko teta. No ngam te teta mkuri maa kwa e cha wei. Kuni mko te kyareta, kuni mko te anata. Te myekari kuma kuma. Kwa mko ma, dwa mko ma, te yekari natako. Kawa ko te yekari natabe. Duo ko te ka ta be o ko nim ko ma te ko ro ta ko nya be m ko ma du m ko ma ta bo ma ta ko nam ka kyam ko ka te ta shona ta ko ka kwa ka re na ku ni ka ku ku ma te kwa ka re na kya ye nga e ma ku ma o ta no nga e shi ye shanda ma o ta no nga e shi ye nga ngemte ko khame tima tema onwe tano khame ungumkhu ngiyabe dikho wate ko ngwa te xabo siye tabe duo dikho ncam taba ixote ko du du twima gunino karam ka kui kuta mihim koma shawe ta kono tuwa kono kui no dum koma ama kum kum kati kai mbesh na timbesh kabo mwa kuno kiri ba kui kai ta te te ta kuri hene kacha tinga masha no tinga ama tema mabe tim kui ma juno shai ti te karam kui mba mpi karima gawa ma ya kui nshi kama mata. Nta go gere no neng e no nya eng khide matomi khide matomi a di shwe ko ndi tuidi no tikwa tsa nga ma no to kom te tamai ke nya ma ko khwete ta khwete doron e mga motoro mahambe kaparo mahambe doron e ya ka te nya ma hi na ko tamai dikuto di tseu a kama ti ga ko ma tswa ko tswe tuidi ti u kutwa nge u twa ti ku kimchi ta khuno ti nyamsha aka kai ta khwe twa ta khwe twa shum kitwa nge u twa nge u twa ga tuke ga ta khwe twa ga tuke ga qone ku ibe hey ko ka ko tle mami ku te manxe ka mjwa am tjo wa te ma tjo hi be ngam kulima ngu khuna sha ko teta tekwete shanta be tingano nguri tekwete shanta tano yako kuwa makana kono shanko te anata te nyam nyam nyam te te te manguhu mashan nguhu majwako makana makeko makana chokoko makano te garano tishia kono mbusha kwa kwe mbusha kwa kwe ta ite kuri ya ti tubina kona kwa cha komno to komisha kwa itowe ngeti yako te hera khaiha yako on ona te toa. Chao ya hano, te tako te te hima. Beko ma amo tino nganga ki kwiji te tushimu itano. Nganga kwe, tako kiri na kono ngandi mtwa a. Aha twa he, aki ti he at, nema kiati. Tino amtre ma nga ta ngano, kam change ucha tekwe. Tako no ngange ucha yagwe. Kunshiki. Naki yago be konshiki yago kumki nem ngandi ane tim ge umakate tingera cheita ya hamenya tenge kwa khama kwa ma kwabe na ko khama ho kuri khora tesha kwa e kada wa te to di gato khom ke khane to to kana tswa gore ko chi kada ta a tswa a no ya tswa no tuma mya go shi a khwebe a jo ka o kama na ta nya ko ti mi ago ata yo a kwe yo a ti aba ma aba na ta ma ti mo ti ka cha ka beta ta go no tiare ta kwa ka go no ha ko mande nke a nu kwa nge o totita a ka mtswa he mi ya ti ni i ka nwa ta mi ya te ma yo kwe ta cha nana tyo nya kwe be di e go ma na ta ti em ko ma ya o wa ta a ta change tu tu a ta tinga ta khono shi kha bana ya a ta ya o khere no ya kha bana no am di kham khe ma mo go be ta khono ya twa no tlo ha nga go be nde ha ke be na kwa ta no a ta o me ta kwa re kar tin a ti a ba na no a ta ti ho cha ka be ta o ka ma ko ku kho ye di kho ye ta o kho ku ka ti kwe ata miya ko kuma no ngatya taino kuma ngaka ata kwano takuma takuheta akaku takuno ngata ngatya kwana akwe unu ya ge kwine ka kube ngam onkum te umte tama kwa ogam tatatu di kuya ko te tam kama mama jima takuna ta ya kwene na kuno ngatya kwana ya no made tino ngodi hawe bekyate be kwa tswa tiri ya te takwe mo wa khata na kwa tswa ha tse nga te ke mo se ga tse di kwa i kara tino a akwebe a jeho nta ka maka gbe u ka ti che m kwe ka a a ja ti ana kwa ja nga ndi mtswa ti be ja te ma ja che go ta nga ta no nga ndi mtswa ma ma ti a ta ma no a akwebe a jeho na be ya u mboronga cha ya hinya goma ora or am go go ha am je go mka tswinga te ma u mboronga mateno cha nna hebere neng eno cha ati go thamka cha koma ita ma cha ga bana te ya ha mboronga ma ama go ya cha nna hebe din tinga hi dilo tsa nna heno na di deng nne no tsa ate go ya ha buya te ke a je go ka rateng go ga tsiri tsa ya e ka te ga tsi e nne ta nya te nngwe wa tano khwebeng ta ga nya te tsa go ya am e ma tsa ate a tse tshinye hi dilo tsa koma go wo ta tsa hi ya go ma nya ma go ta a manqata te go tsa kong ka ite ma dilo kya re shan yare na go tshiya go yano a e ya ga tla se nya te go kuya ta go heno mborunga mama khana khowa tsa khowa go tsa ya kuya go mborunga mama khana tsa ka chingara na ta go tshi kyare tsena go ya tsa ga bana e 4 ka 5 ka de ma tsa yano a a tsa ka ya nya ma hentla we eh tano kham tsa ma e mo ite be ma te no ngande mtsoma be tino nam e ma ngama go ya go ya ka no ntsha di ga tsa khowa go tsa a ta nguku ta go a ma kham ga ma tino ngama ge Niki kengi kati we am jam kaima tinta moi te chan jawa te kema. De chan kaima kwa gore. Then am ka chan yu debi no awa me kwe mo. To on sa me a tem jim jawa to kwe mo I an kaima am ka tina ta to ye no a eta ya no kwe wa ha te kham to ma. Mo ambe nge ya kwe ho chaki ya kwe ho tu ji nge u kwa ta hoko. Ay gande tra tem di I kwe mo kham kaim kwa ata I ya jawa kwa. Dino adio mo ni cha di ga tseng ga gongwe mo tshomko ye go ntja cha de ga go o ka jao na po e cha ya go am ka cha ja wa te ka ma cha se sa ite na am cha mke ya ma se sa kwe cha m ja o kem cha m ku kem cha kwe re ha kem ma ane ma mo wa a nge m ko ma kwe re ha ta ku ma te ka ma he mo mbe tino cha nta ku ku ku ku ku tina ham di ku o tun Nako natato mo hatin e timo ram di ja o kwa ma dero kwa e chum choma tui we sha ntwa meno kai mana amandoma to ana ganana ndo atomo tin ko ye deka sana tin he he u mama sha wona tatin a deka sana no e amo tin nguri nako gyawa te kakwe a kakwe din aro a e kaya ata ho me kuti kaya gate ha kama keki kiri dikutum teuka to khere na go na ke u ja go no che ko tame nguma ngamte hama tame nguma shiriri mata te ka en ko te ha cham ke ganam ke ganam gana ta kanja ku kanja kwa ko ganam ke dogoro khom ke kaya te tu webe nam cham ke ganam ke te te ha ta go khere na go nam ganam ke ngande mtsama ten ya nguma ngome ta go no a khoro khore ko thai ko tiko shitogo ta go no ta tlo ka nya ta hamo te ke ma shao ara khwati ta go te ye tlhwe ko ama hamo mbe ham yo ta go no gwa na te ye tlhwe ten eno ama shiu ga khoma wanda makowesha kuni tswa ma dini ma chinde ma nwa ma ko shiketi po ta go mama po ti ta sha rira ya khwati thom am go hamo te ke ma unkuma ata te she te hama mo mbe ene shao o wa te be ka nga ra khwati ma tasha o tomse mo sha o wa tema here ta go e ta go ya ke tsa a tsana go gele na go o tsa khwama na ta na go o no ngshangande mno mo wa go ta ka khwama ona na tsa kuni no kuni e khwa tswa no khwa tswa khani go a go di ya ka a go di

0: Kim te wala ki tigde ya walin ki tinirik iska FM tole magia kambu ngia iska FM ayu tangi ya tangi kami kagen kam ya min ari yun revertin moyon di ak ang hi a tigde gi chok yan kalima nga ki chwani metro ay ak ak koyan tigde gi wah yuan metral ka ang hi gi ak kam kama gu sun u kan kama kwe ki tig ang hi gi kula kano kan ngawsi ki statu ay rati gani kuna yitene giya kum kami kwa sun uut kawo ka ang hitik di gyan hukun sa kan sitik di gyan chuko kaan yake viko man aga gani kunan kaliman nga unir suku utene sin giya un ang kama kwa ngawik angan parte yi gyan un yate ki kum ka kwe aga gani kuna ka sin giya kum sun uwa yi un hitik di gyi chuka yaka chon nga giya uwa chuko ayi dihartin ka ang sin giya kum sun uwa ngalik a kwe kang aga gani kunan Samsung aga chon ge chinji ang hechig ge ngo kuna sa kang hesing ge khaya di a gya ok ya burger minister kandidata ya ang hechig ge gya chani e gani kunan sirol brang kang hi khwi tamani gya thamsa gani kuna ko an ya kang ku aga gani kuna gang ge ok ya party ki khadman ng ga hi gya sang wa rati ai vi ko ma chon kang hechig ge thon malu khama khwe he spani hung yi ngi chig de gya kham kham so ka ngaw shi gen la yang a chong man please ngi ng li po po a khuna a ku ya gani khuna gwan ta ke onur su ku yi gya un a kham ko ngaw gan gi tei ka ang hetik de gya ng ku ni san ka ngaw shi ga si gya kham su wa fi ko ma ko yi ngi gya a please ang gani khuna ke waterfall a please ta si khunan ka ang hetik de gya thot m kham ko yan luis tri khart a ya khuna ka hetik de gya ng ku ni san mana kan ay kam tisan ka ngawsi sing achig gi ge kham kham ko un anaw jang ge chung ang ag gi gan hok khiwi ka chan ngaw ge gani khuna ko an please a gyang ng ya ta ge chig bo ya ng please ta si ay gani khunan kang hising ag ya kham kham ko su wa chok o hm ay khunan kang hi chu ge ge hing ge wana ka he do kha ki qaifa ya family hm ge thak thak thum ko please a ge login khalam ng ga chig ge ya wa ta gan aga chon man Please ang ako hanak og yang ng hiyat gin kula yang yi ate ni giya un ak kama kun ngawag gan ng ki yi ng hechig di giya wa opot ayi kunan ka ang sing gige chukwe hanaya. Professor Amir Mukha Madi ka ang hiya atig di giya ngwa kuya gani kuna ko ante ki kamsang aga ngawashi ka ang giya tol kalik kama kun manak o hong yi ng ki giga un ang ngawa tang aga chun ngaman ki chig di ki makuwa kawi ang giya wa teknolohin ay gani kuna ki South Africa. Muhammadi kang heya khawita mani chik de gen ong gani kuna sigya kom so drone north and 16 ke ngolen ng aga laisi ya chik de gira thon akan viko maga hegya wa fitness kap le kan aga gani kuna kandidat an sigya kom kom go sun wa kanu tak de hya chik de gen ong kang he khawita mani sun a chik de gi chwa sun wa viko maga aga kuna kun ya aga ngoshi kang stene gya sun wa viko maga aga kuna yi agia ok uida gia un ya da sing gi thwa un ya ya ki gani kuna ko un ka sing gi thwa tham tham wo sa ya vi ko ma ka sing gi wa ska pla ka aga gani kuna ka ang he yi ki gi ka tham tham wo sa u chi aga gani kuna ke khabit ya ka kuna khawit tam ni gi da cho ku misala nga wa tang ai fashin kau kan cik gigi kuna sa cik kuan ay yal fu cik gigi da cik kau kang hi si ji cik gigi sa kam go kwi da ngau yin cik gigi ngo gulan los color dos aya gani kuna ke ngole ga cik gigi wa spain aga kuna ka ang hegia kalik kam go wa statu yang cik gigi wan almira aya gani kuna ik kon gen sik gen ya te gis atin gi kam kam go sum wa do yang he sik gigi tu ngo si wa gani kuna ko ang to ka da gigi kan hon kali o yi sin da gigi chu ke kali yohonort in 50 yi ngi awi ko ma ko ngi awi bran vir ak gani kuna chu gyan dai ngi kunan ke brodar ay kuna mu ko gge chu cha khu dai ngi khu ka istin ngi gge chu ngi am ko pati hu ti khon ak khisin khale man ngi gge gge 100 khale u ka si gya singa dai ngi chong ngi ngi gge thoi ma lu khama khuin ak ka ok ka hu yi ngi gge awi ko ma ka gani kunan ak gyan ngi ya din khale man ngi si ko ngi si gan ti gge gge o hi da ak gge ngi gula gani kuna ko kong hechig de gya wa sait europa ya khuna khoi tam sigya kham sen de kam chig de gira tho khui kham ko ka he trim patir chig de ge ko wa fiar ta khra da sial si ki gani khuna ko an kom chang hum yi ng ya tinere ai fasil gam cha wala de chig de gya wa to fer kham cha de gya sam chang hum ki sk fm
1: 15 iriye amako 5 minute jinje kwa XK FM ki bori esherama tera marat berehom. Dia a nangwa de ngcho ho kushichwane metro shim drop of manda koma Johan Metlerem e khana hofu onja uwagwe kwa naka hanmo shikanu rati shi utlehe muteto kukunga kwa yeteve etama. Atas nisena tista srati he ngo ama go amak e jawo ara go teng se amam sire kya ba go tamaganu go se sa ete tsam sikama parte ye nga de sino speaker a 13 go a koroko hi di ka geji a go tsebek ereti nga se na go yo no a kona ka chinja e go am go o go ku he muteto sika etim dia a si de burgemeester si ete ta ti ko e tswane ke selie brang nga re sin kham party he ngi khoi e khana do de be ta a kara khati ta ko muteto ani ja khan a te ma kun kwen che kai kwa ko mu ati go ho fo jana ta i kara ngi borong ka he ku ing go re tam Limpopo police na nga ati sin khana se sa e nya ma khati go a kwe a go waterfall police station ka si lu tri khar dikin o dikin o tim ko ma manda ha e si ka si khoi ku ka kai ding go to kai ko ima kwa konguwa kicha di de adam. Polisa na nga di ngam ako mangata kono polisi ta si ay kicha ay din ambulansi kona kwe ko sino amang o kadata a karatim. Kurina ko ka da polisa na sin ina ngiye ko amang o nga dita na polisa ko iya makwe nga di sino mboronga a polisa di mboronga sesa ko direkterat dirhe uopo di siyu katama ay e uwa kwe dita. Professor Amir Mohammadi se ko corona hoiting et wetenskap koma ingenieur na technologie ani gam jasit Africa kim Mohammadi u jikimo ko kain 316 kiti ni an ketra ho wetenskap ko kin kim nin kwena unga ko he ku kai ko an jawat jawshi e he ta ko an a muati na sesa te ho jiki na ta anango hanao ane to amadetam Muhammad tsone sha ana go hingo khemise na khanyera ane ja ama an ketere go ita ama a tsomkwe e kya bana go tna ti sino khamangi o kwen a vetens ka ponja kya ten a cheche go tseusha go shesha go je ina hing tswa ene re kwana ji na ke tsam kra kha shi ngom ke jingye ho te ji a go a go je ina gyaota borishi u kherwem Yalfo di kwe ang o di no seisi na kungwa ting ang kom din e te chawan za daroti ka Los Galados ikis Pania si Provenzi Almeria kwe ikim. Tun kwe na hautu jingwa ka daron o ta ting nungwana tin feifta kan e cheri kwe kyaro e ting e atu si badar ta ki tinga e kisi eko te cheri sa nu dao jitama kia wangwa e ting na deisin da kwe na ngay je kwa ni kia ta kwa tim. Mungwa ting da shwe di kwa nung e ahenyama ko daroti kra hapala ay ting kam. Urumende na a kabere ga teng se sa kujiki na tango e kara shuri na tire ta ntia di e a tsawa nja da go a se Europa a ninja to ya ha an tso di tutu a fier ta gra de celsius ka si dia an ja tese na go teng ke tin ire bori si u khero kha a ha bana ga tsu bori e te ke ke go tsa ka tsa 12 re a ma go yom

0: Kuska tsama ya fet amako 17 khamani ke tsenge kara kwa programme journal temete Friday hang e kwa namkati seta to darana kareka ke kuzi kwa namkati te hor deka tira doner ten 7 o ni ge FM ke tant an tsom tsetseka programme ti ya hoste monte kai ku da tiense ku nyams na khwata ham e miya te sakra ham Nasiri di anza di muti kaya kutati programe se kunyi yams na kwata haan toti siya kukhiri sa hiye 12 firet amati kwaan 12 firika kuriwa programe kamsike makoti se datu darana kaya kunti ya kuzi ngita sao kamsike kaya kuzi di muku ngoto fira al ngye siri su anza di muka tenu te u zao kake kwa nazi na te kewa kuzi te zao kati sitama di muti zao katati kune ngita saro kwa tenu miya te ti ya kuzi ya makoti mu siri te uzi kwa ogo Ma kona kin ai kite zao ka te hosita ma ha te mu ta te miya te Ngu o kinge a te mu ka te ne eiska se ze ti te zao ka te kra ha ka ham No stu fo ze te mu te zao ka ko te fie ke hosi yo ka kra ha ka te zao ka ko kwa ha hito te mu yo ka tsui ha tsa mu ha te zao ka ra ha ve ta te n te mu ka no ke hosi Ya ko susena kwata kwa khan ezika presye kra kha di tama ayon sa se ko susena kwata nga kona ki te utle wa zao ka e kwa na zi ka te mo te we go ngo kra kha ngo ke he tsam te zao ka tangye a te ke wa zao ka te ve tsam zi ki te ki o sina go be te mo ka te e ska se go ha 24 hour a ke he tsam te mo on dia te ta am kona ngi tsam zi te a ka te tsono na kwa te no e ska se ha zao ka no ha tse ri na go ta te fer al tu kam zeki ta ma ha zao ka ve ta ti es ka se kra kha se ka thos na ta ti ta kha ko ne kra kha te mo a kona zeka te ke uta dinge a te ka ko kra kha te zao ka ko ta no te ke uta ti a kona zeka ngo kra kha te ka te mi a te ngo sai se ya kya o kra ta ma ha te go nti ya ho zite mo ngo o se ke zao ka sna ko ko ne ki e ki ko ho zite mo zao ve ta ti zi ti no tu kam zeka te mo zao ta ti zi ti mi a te e kam zeki rambi si tets erita tingi tie fie hosete a tsone sa temo sa ka tive tsams ka tets erita te radio hete an si tsone sa kiri kone radio hote an si tsu tsams ki se kha ka te tinta mangye volume a te kore na khatan te kan tse ken ko mako ta kra kha ka ke khos yo ka te sa ka te no te sa ka te kita mate mo ta ti nge a te tlo wa sa ka te tsams ka te tsanga te kra kha se ta mate ki e kya o kara te mo te go ntsu khos ta manye mo ko tsa go tsa go ko tsams ke tsone sa te tlo wa sa ka ta ti so sen kra ne zi pai pezin ta saro khati tsamziki no a khutsu yo ka khate khavana wa gongo sire ka te khuwa ko te tsao ka ta ti tsamziki a zi ta ma tsone sa te tlo sna tsao ka ta ti kra ne kone te an si tswa khuna kra ne kinge a tsone sa hokure te tsamziki kuwe je khoko bene pai pengye am e dipo sao ko kan hibe tsams ke temo kwa sna ko nta saro kwa te tsams ke as yoka te aka te khavana series ka te temo ko te te khavana tse ka ko series ka nga kona ke tse ka go ti ha hi to te ke go te wo te te ko inki te ana zao ka te ke wa zao kam nga no te mo te ke go ziki ao kara kha e zao ka sna go ta ka i ko ziki an te ke tre te kom ta tira doner ten 7 o ni ge ofm ki programme te aka di hem Journal tamete se ko yams na kwata hanu kai kuzi anzi ti ya kuzi te mute kai kwa kote zao ka te kuzi te zao ka te kuzi anza te mu no te ke wa zao ka ta ting e kwa na zi te kai kwa te programe se ko nye yams na kwata ham no tse ka kuti nye tu tsams gete a te mu san e tra go hangu o ki te zao ka te kuzi tu tsams ki ke khosi te zao ka ve ta te kra kha tu ya kham ma kona ki te ta te kra kha ka te zao ka te ve khosi mi ya te stofu ta ma te mo kha si ko te zao ka ta ti no tu tsams ka te mo kuna ti e a zao ka ko kham kra kha te mo zao ka ta ti ga o zi ki a tsams ki te mo tsone sa ka us na ko kra kha te o zi go tsone sa zao ka sen ve tam saro kwa ti tsams ka temo te hitre tu te zao ka di ti ta hon temo e ya aha zao ka kuna ti no sao tsama te koma de kwa ke ho yo ka te ke tsone sa te zao ka ko sere kam e tra te ke an tsone sa kwa ko kwa te balance ta te ku ki a te u sere an sa ya te tsams ke ngwa kona ki kra kha ka te zao ka ho ti tamange ya temo kra kha ka te zao ka ve go se tinse te zao ka ta tin a tsamdz ke khom kra nge e a ga din a ke tin tse ka ga zao ka ta tin nge e kha si a tin ga din a ke tse ka ga zao ka ta tin a tsamdz ke i e temo te o kra kha te kwa e teng go tsousa e zao ka sin ve ta tin ta a te e kwana ze tinse te mo kra tin te e ngu o ke te zao ka te go se ke tamano te o mano ze te kra ka te kwa zao ka te no te ke tsounisa te mo kya o kra te go no he mi ya te te zao ka te go se tama te a ga kwa te anke a te kwa te ve te zao ka te go se tama te o sire ke he tsam te mo te zao ka go no e ke he tsam te mo te zao ka re tsam sa i ke sire te mo go kwa go be a tsam ze ke ma kwana ke hi tyo te mo ta sa we kana kwa ti ha tsam ke e thave ze tsam tsounisa kwa go kwa ga ngote zao ka te go se te kwa zao ka ta ti te ko ma kwa pei pizim ngita saro kwa tinte mo kwa sen kao no a go zite mo te ke wa tsao ka tate ga tswana ngo krane zu tuzi ke he tsam te mo e go go be tate kwa ne he sire ga a ze go kwa tsam ga bana sire ka te mo te tsao ka te ntu go zi e ya ga te mo ndi rona kwa he kyai ho twa din ko i a ke go se yo ka ndi rona kwa tan sire ka ke go se yo ka te mo te tsao ka te ma kone ke hiti yo te tsao ka te go se ke te mo nda i krango te kau nu te ki kau sna gure tam ta ze kai ku ze ki te te krende kom ta te radio ner ten seven o ni fm ki programme te a ka te jornal ta mie te se ku nyam sna khata hango se ku khiri sa hi ya vrek amati kwa kham
1: sa te ke mai stu

awo di ko sahakana o anisango kau tati awo di zetahun muka tati hanuda hati tamzi kinde huzi hana zao katati asiri zi han kwa kuzi am kwa nete ansi kwa na nuda hakana wukuri ka huzi nuda hati mungta fakansi si o kakite mute ukwa na te tamzi kiti doka te te ukwa na nyam ka kwartal ki tahunu tam ka kwartal ki tse unisa zao karati han kwa te huzi kuri si unyam o ikamia te pene zi potlo te zin te ansi kia ukarati kwe a huzi kuri yako kwa hati doka tingye te ukwa na a wotu kumu he kwa kutanu hanoda ha huzi a huzi kwenye kitinzi ya kanu o oroko te mu kumwa go tak eya ha tuwa ha te ukwa na te mu te kaita te siri di kwa anti doka te ukwa na sure si kasi eko tamizika tsewni sa kasna ko viskin de faka e kinko siri di kou a siri di tsao ka ke am sa tsao kara ha hobe ta tingi e tsa wo di tsao gapa e a e ki titano e tsa wo befor biel di tinran de tsam koma tsa kanu kan sa kou ta ti a ki sis randye of siva randye yo ka tsa tsao kara ha hobe ta ti kone kum e zika tsa noda ha go a tsamizki ti mongi e tsa wo kona ke hambre hoda tsamizka tsa kou ako siri ka kan o oro go tsa tsao ka go tate kung te te mo te tsone sa kas na kote ana kwa ku in ke sire di tlo a kiri kwa gate o tsona te ka yo te mo go ganta maga ana gatsi ta te sire di tlo a tsantsone sa kiri kwa gam no sure di do ka di tsantsone sa te o tsona a koma a ka go gam sire di tlo and that's a tlo re tata go no tsa tlo wa de tsams ka ndi ho tsa o wang tsi ya go asiri ka temo tsa o ka go tsa o in se kim ta tswanta ma tsone sa kiri go ka senta ti sire di tlo a tswa ga ta tla e kuzi ke a se tekke ke rente kom ta te ra do ner ten se bang o ni ga e fam ke tla e kuzi te o ga son dit an sa ta ma temo ra ka go tsone sa mi ya teng ta sa o ka mete a se ma go jwang ka se ti korone nge ve korone ti nga kona ke go ange ga u ya te go ya sa se ya ben go a ku wa kyare na ha ya di tsamze ki kung spatra ka se sa sen ta ko monde o tswang ka ga ke tita ta go nut a tswang ka sutso ge ga ime ko te tsa o ka ta tinga no ga o tsa ka matemo ga bana tse ka dangwe ke te kuwa ko yako ka kona ke an tsone sa kiri te o ga sonde an tsa te tlo sen ta te a enga zi te monde o rona go be korona e kuri na e ve kwa ham ge maskere a te tsa o ka sa ya ba re tan kan te tsa o ka ta te te o se o zi ke he tsam te tswa ka ra te mo tlo ta te ko ne so en e na e ti ya go je ho ko kwa go hete mo te kontswang ka eta mate go kung kwezi te mo go kwezi te tse un satsa ka go nga kona ke te u gesondet an zate ke het sam as no go te ta ti te mo ke he ke te kung ate ke mi ya te ke het a eng ga se ati sia go da tsam ze ki ate tsa mate mask re zite za ka sa ya ba ritan kan te za ka ta tim no ya kung uru na go te ngwe mate a ka te mandela ngwe ma ngwa kona ng 7 sister minute hi to te za ka ra go te mo te anga te kwa khate un ana kai kinde u tsinsa sene ke ya ka go nngwe go emke a nngwe go a wo haven kwena ta ku ro khwan kwena nku e kwena tina hana u tsuya ga ka khaos na go bena tina a te mote u se u sitike ke bina go te khao ta ti 7 sister minute za o kara ko mandela ta ga tsete a sitike 18 de juli ke henka o ke te mo hisna go an e ziki ku tsams ka te mota ku na te o kongka o se darai ko ta go o kong kwa na te o konka o zitama ha darai ko a ki si te tsams ko khu zitama an kona ki khai khu zitama hinya mai tati kwa khate o ana a ke nge a te khu kara ko mo te tsams ka te mo ka nte o tse ka go te hinya ma go ta te o ana a ke tin khu na ho a ho ha ven khu na te a ka te 7 sister minute te za o kara ko go tse ka go hinya ma tati ko ne hinzi ka te tlo ta te tsameng he ya kwa tim ta se kai ko se ki te ke ke rende kom ta te radio ner ten 7 o ni ge fm ki programme te a ka tim journal te me te se ko yam sna khata hanik e si ka 15 khamani te se e ya kwa ham go se ko khiri sa hi e 12 re ka ma de kwa ti yo bore te se ko te tre kom sa hi no bori sungoro ki programme te a ka de kuro ko e va disan mut pe ta me ta kam sa me ko ti se ta do darana ka e ko toti se ko khiri e ko e ka yen ire ka ma de kwa ham a kam sa to di se ko hotam

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea ngmanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasike mkwaka Mandela hokhale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mpuli nga mwusu muka hanati twai e mukao oti twai e kula tike ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mukelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mga katani ko yoya kagani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakake tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kreti heka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli mga muku ngeke ya wa tamna la tam wisese muku uha Madela kam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kama hegeka atike ga hegeka atike kula ya ke mngawi chikwa kri e kwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jakte kete ekska FM kiki Domma kwa dema kwena uma platform den ki 107
4: Oe dag om 9 FM

0: Kimce wale chik de ya wale nki tol firge eska FM tole magi an ambugin gya eska FM awi tang gya tang kame gakin ngam ya min arverten moyon. Maklanga komisi kang hi atik de gitwa sa o tisa gan chik de gi kama khate ya en ngwa ki uwa ngay ya kani kunan ka ng hi ya atik de gi an kong kamarang ay cho hi chik de gi ngwa o kuyan. Khate ya hi nisin gya kamsim da ki kanka kuyin kagan ngawisi ka ng hi chik de gi wa onursuku ya ngay gani kunan sikia kama kuya gong. Khate yang tini segi asing uang kalau mengangkat taki politikan atau cuk kawakan hajik segi uang tax pani ayigan khate ya uang segi kah taki ya hajik di kau itu mani gia un angawakan ki yang engki gia kam kam gus un ulang ayak gani kunak segi un okuin yang hegia kam sun ucikan agan gus segi un ya taki kotoru gia pangkat ag segi un kunisan kang segi un angawakan sebesar itu angan yen koma yen milyuni ayi sit afrika kang hei agia kams wa gezi ayakunan eskom ay program de gechu okha gani kunoga kang hetik de gya wa gezi ang kunga wa kyang hunka chawa kang gya wa tumina kang aga kunan eskom atik de gya ku ira gyan ngun hetik de provinsi aya faifi gani kunai gya kams wa chigang aga chwang kang hegia wan fikoma kang aga gani kunatin gya kalik khama ku u karah networki gani kunak gigi ka chung kangan provinsi yang cik gigi office ka buke nor ka buke mpumalanga ke free state ke norvesi ay kunan kala manga sing ya kam kam go sum wa fi ko makan gani kunan ka ngosi ka he mana ko cik gigi wa gizi ay gani kunak gian mun ya ta ke 5 and 6 tak presende ka sing ya kam sum wa gizi a wuzala ka oh ke vi ko makan cik gigi wa karahan an hu kulak ay ka gate hon ngalu khama khuyan kamsin aga ngawshi ki gizi aya ka ngan ka si gya kamsin tiga ka kisi gen ka ngha chik di gya wa un vitaka aga ga tuha ngalu kama kwen ka hiti ni gya ngwa sing uwa ngale man ngka n Johannesburg ayi metro rati a chik di gira chwa kam ka vita a gani kuna ke statu ya ng aya gani kunan ka hi gya tu kamsin uwa un vitaka aga kuma ka hi chik di gya wa strati ng aga tang chung wa jika agak ngosih gya kamsun taki cinji agak gani kuna gang gen ong fikomen gya wa operasi agak gani kuna gya tu diwi ngojala u jika agak gani kuna hong sing gya kamsun bergar mister yang hecik di gya wa dada murero kang hi akhoy temni cik di gya nun a wa jika gya operasi agak gani kunan kang hi gya wa bisa gdi ay chon nga yi ng hi gya kulak tano hi ng gya wa permit ayak kunan yite ni gya kam kam gusungan halimang ngang nga ke yi gen ng de gen ng promet ke kan ku na kwa n vita aga ni kuna ite ne gya kam kam ge sun wan bi sa de ng ing de ge kula thano ai kuna jang hm ai fasin ti kwa ai al fu ti de ge da chu ge kau ka hi si ji de ge chu sa kam ga ku ge da ai ngo shi in ti de ge ng ge gulan los garados aya kuna ke mo le gang gya wa spin aga ni kuna ke provinsi ti de ge wan almeria ai ga ni kuna kan ngosi sing agia kam kam go sing wa da ai ta ta ngi gen go gula gani kuna ko anka he branvier ai vi ko makao branvier ai vi ko makao 105 tax sing ge chu ko kwa ge ya dai ai kuna ji ge chu ta kon patin aga gani kuna sten gi akam sa chi kan ai khisim khal man nga sa ge gen shi wa ich on aga kuna yi ten gi akam kam go sing dai ai gani kuna ko an he ge tro ngalo kam ko kam ko gen ho tum chima chik de gi ran go kondisan wam chang hum yi ya dolfiri ai fasir gam chawala dwi chik gya wa ineri kham ja dira gya sam chang hum ke iska fm
1: dolfiri am ta ko 4 minute jin ye kho xka fm ki bori shora ma tera marats berahom madlanga komisi si a ka he musupi a en uata kite de adorota sinu kamara ke ngo a khwe musupi tam kama hanu musupi a ngo a aro a ya dingo buka khwe mu de ke khana musupi beta kona ka sesa ku ji hani ya te ji a khitre ka gu tam musupi en spear der a politike am ki un ko to tax pan ni sesa ku ki te to a no musupi u ngo to umbroga de sesa kon polisa nan aw ki te to im ne kwe di musupi a ku ngwa gwe ngo sesa directorate si ngi khuri na shire un nangga bakara jao umbroga de sesa ku si u adin jam yen koma yen malun South Africa kwe ang eskom si o kraha tseri na kutam ka tu anija jao kati program ki go te gubem eskom nga sino faif mokuda jiki go kraha tseri hoe jao kai gube kwana ka kraha si o go jao jiche karakwe ha kim mokuda ji aji West Cup, North Cup, Mpumalanga, Free State ni North Vesim kraha manda kwenye nga adu kwan 56% kwen etsam jika kraha tseri hui ki khunga kam dayna mui dikwano akhunga khabana wo gubem Yohannes Berga shiu metro rati he ngkwe shika ngo muteto jiti kwa ha jawi ti khwe edropa ika oge kom karakunkati na o muteto ngistrati ki khutung ka khwe e ngo khana khiri kasa kia ati kim ngkwe hiti ngo operasi ji ngo chea karamuteto ti kwa ha stati shiu ji kwa iti khwe kia ka iti kim Burgemeester A Dada Morero etramato operasi ji A no tia bismisi kwena o permete aki khutu kati na a ditach o huite no tuna o permete jitama no shesha item Morero nga ati sinu ngu jao he gwana o khana te hiya kuk ente jika te gutam Borishi u kheruwem Yalfo di kwe a o ti no seisi na kunwa ti e di dao tu de Los Galados de kit ane Spanya si provinsi Almeria ja te ti kim o tin kwen ki tuna hutu wa kha daro o ta ti no hon tin 50 h eri ko kharo na huiti an e si tu e bdar ta ki tin ga o ki si eri sa no dao ji ke wa huiti no de se de kwen kha u yo a kha na o ai ji an kwa ta ti mo shu pina nga ti e he nyam se na tin kra kha pala ai ti kam 12 ri bori shi o khere o kha a he kha wa na kha tu bori he e te ke gwe ka me yen ire ka ma ho yom

ngwe kona ke kuro ko leine go na mka qwasna ke gedi nge ga kuro sa ya ba de kuro ng grupo wa ngam ke ha ngam ti ati tano ha kan kuro ta ti kone kuro kwe o khiste singwe mka te mo se ko khiria go ta zi tinzi programme kuro ko ke te ke tinte kom ta ti ke si ka qwa ga minitezi e ya go ha go se ko khirisa hie in ire amade ko ha tsamska tori se ko hota

Chawalechik de yawaling ke yenerege SKFM. Talima gyan ambung gawa SKFM. Awi tangya tang tamga keng ngum yamin a reverten moyon. Hofu yinchik de gyan ngum. Jamin stone a kuna achik de gyan tachwa ngum. Ya ua malichin gangya of 5 taktis in randi a malichin sesia mugu giga hana uan. Lak o yi ng hechik de gyan chuki pangang laki ikur lini ayakani kunan. Emagin masaji kang he singya kam kam gosong ayavikom agani kunan. Ki malika si gigan ng yamu gi kakain ay kandiyan na kunan. Yang sten gi ka kavi ko ma ka ang hitig gi gya wa mens la ka halbro ng aga gani kunan linda gi ka sika yang hi kawitam ni yag gi ng la yang ay kunan. Tiko cha si gyan ng hiyatag ng kaliman ng kang kamsang uang la aga gani kunan sten gi asang uwa ikor leni metro ayivi ko ma ka ngin kim Behari yang he kawit taman ni cik digi ng layak ang agan ko ng mga jules mako nazi cik digi de khali wayi ki kotru giga pangga ki ta mga veta ang awan. Statu agyan ng hiyata ki ng halaman ng ang yi cik digi asa awa kakaan agikan dia yang ayakunan kang hi giga kong ang laki atu sebesa ki akhen tuinda ki akhestes yi tenigya un ang nga unir sugu giga ng kate yi diwita gan hofun ay gan da singya subi sangoy gen la yan ikunom ay varski van kahi gyang ya wa chikwa ay krisi vikoma koyin gi koma ngol gen ga gan aga kunan etik gi ya un anga vikoma ki gani kuna kwa un tui tui aga ngawshi agi da thwa kundisa ka singya gol kham go ka chik khai un yimko gi chu diwin Pemimpin orang Malaysia yang mui yang gangkin agani kuna cikang cik gigi dan hukum misalnya kan South Africa cik gigi itu itu kamu kau ikat cik kau yang ini mukul gigi gaya South Africa agani kuna di wayu ngoleh engkau ikat kama pemimpin ke kanu ini enghe cik gigi ke kua Norvesi ya University agani kuna bo liko nake yang enghe kau itu cik gigi awi kau makan gigi landbau ke Fairfur ke cik gigi Viko magangia uwa besakiti aya mechong ng gamian, yi ati negia kinta kweke tika ang gagani kunan. Ya kinkwi ka hiya gya o kwi taki tika ng agang hukumi salasi gya kamtamago sing uwan, tika ngin ong sit Afrika ng agani kunan sing gie twa kamtamago un ang magangki sobesaki enlaktang ay krisi, sing gie tuhana uwa fir inakti nasi ang agani kunan, kang hisi gya kamsang gie kangalit ako ikaw yang kya tuwersin firintuin ng agani kunan, 2.6 Milyuni ay chikwan chik da gieti ng South Africa. Bura hongi ng hige ng mpumalanga ay kuna agya kuy taki kakwi ng ngaw gan chik da gieti ng yika ingya kamsang wag taki agya o back and close sarang agagan ka ingya ng kamag to guya ng sinchusang uwa ngayim hing agachung nga. Bura gyan ng hatag dri and diar takte sindi ay gumi ng sindukwa ki ng ka hige ng guya ng inan sis takte sindi yitik da gieti chuki wanan. Tiga segi kamu sendiri cik gigi dah tahu malu kamu kuyan, gani kuna orang gigi awan, ker si bande ayat district kunan, kang hising gigi kamu sen uwa gani kuna orang segi gigi kang uwa ka, uku orang segi gigi ki uwa kan, i agi aku ingat departemen gigi awal landbau, gani kuna ke provinsi yang ngising agi tahu kamu kuyan, uvi kamu cik gigi awal privat agan, kang hing gigi awan, kamu hing agak cungu awan. Departemen agia kuya bura hengkin kaleman ngang teke guyang a krisi agia kamsang gege chuhanan ngasing gege chung ngay ngim he ke plasia ang ayakunan. Chang hum ay fasin. Johannesburg ay metro rati agia ngang yating kaleman ngang vetang a chusang uwa gani kuna higia tu ngang kangaka ang higia kalitamago u unvetaka aya biesa khayti yagi ngang strati ngang aya gani kunan. Ngawshi gyan ngang ya teke yinki giga kamsang u vikoma aga chon ngang ya tu diwi hong ngang jihya vikoma ka ang higia uwa besakay ti ng aya melulum he ya ang higia ngang strati ngan data murelwa ka ang hiya chik gigi ngang kuya chikan ki operasi ay gani kunan yi akawitam ni gyan ngang watu chikwain gigi ngang permit hong singgi kamkamig usang u vikoma ka ang aga chon ngan yi ang higia kula kanu ngia uwa permit ay gani kunan halaman ngang singgiya gulag kamago ikaan Hanya biasa kita hingga gigi hingga amya. En, mereka yang hiata ke vetan amu awak kamu kui gigi datuan ngalu kamu kuyan biasa kita ayak gani kunan. Um jang hami um ya ini ring ayfasi dekam cawala dua cik gigi awak dua ring kamu jadi lagi asam jang hami ke SKFM.

0: Kim jawale chik de ya wale ngke ineri ke SK FM ta sio manita ngam di kong wale ngtam jawale ngam jake chik dem ta program yang hegia umur sani I want ta mira kaya magian ambu ngiawa SK FM iwi tam jagia sa ake chik kocha sang tek lake program yang wa min are vertin moyo ke chik deke marit mbere khun
1: kam XK FM ki yen ire kama ko sheba minute tinje kwa ta tlwa te kam kha yera kwa te ujao morsani ta ki ko ko tek e ja kun sa num bambara kha ho ta ka ka thore na ta radwe ke ke te to yo ka kha to se morsani ki tu ha ko cham reveten moyo nuti marats bere ho
0: kim da gya sam cha program yang hegya o morsani wa ke meda kha yang he kalakam chiga chig gi kwa utwan Blessing the game on Hotin Akuna Agian Yataki Kini Malosi Giatu Kam Kamu Ting Lakun wa Kamakuitu Kanhe Operasi Gia Pisakanawa Gani Kunokwang Ki Lang Yang Kigiga Kundisa Yi Agi Totam Kamakusan Tweet Aganau Kanhe Gia Wajikwangi Kula Idi Hung or Kano Nakam Gatin Divida Gigi Kundisa Wagani Hungakwangi Hung Kanhe Sintani Gigi Unganawa kapstati metro agyang hering khalemun ngai gya kham kham khwe su plani yang hechi gya wan ko tro ai gani kuna kin khu jala hung gole kham go ka la ya chong ngi ya chong ho tegem cho wala divit gya wa tibiri kham jadi gya sang mi ya khodam week iska fm
1: Nga si u morosani jawi ki thi ya buri jete ay gu thwa gwe tama ngi twa jite kwa te gi shure gu ta Gauteng si u polisi si u tse u mburunga ji asesha kun au kwena operasi he ngo nyama hoti jao kaite ngo tse u mburunga ji hisen weta kaya kakana te itama tui tui ji ngi omba piratao kwa kwara hii tina kuna omu tetu tina uhe wika tse khawana ha tia nga oji ngu shiki te sena tina te kuma kuha sini kapsta tu metro henga te khae kwe te kwa kwana ji a jao ka sa mborunga an a doropa ki tsewa ko ha eng go khana a satan tuwe ire tu numero sane khere na go yo tswetwe ire se tamno khwedamburi ete se keke kwemo

kibe ire tsa magwa x ka fm ke e karoga go ketete na di maretsbere go bore e shwara materama hofu a jemiston sidi a 5000 rande ka kwa senta dorodak ete he stat bestir der ekurulen sidi a imogen masaji ta hono kwara go ntso a go khwena o jao aniji ku wonde ke motai a linda xasheka ncamsha o adresi dik a shesha ko moiti no asha ngo kwara go ntso a muteto aniji a go ndi a ekurulen metriki ke mi behari ta hono khuni pa o a metropolis and a julius mkhonazi ta e wotla e tswa he muteto kwen kinguri na ko khurina jaro ko shire ina nwaita Stati na ngo ngwere tibe ngwe kwe kwansi na kukwabe ta Nukahe chungi ta akhantu na kukheste shika ngo tuwe na mboro nga isesa ete kam shikam Ekonomiko na nga ate sinu ngwe deise nde ta ngwe kwa jau kwe ngo ngwe ngwe kwa ra kiare te kuhe Ngwe tuwe tuwe shi kwa na iki ngwe tuwe di hungu akham ka kwe tam Tuwe tuwe ji ngye kuhan ngwe jikitsa nkomaha ngwe set Afrika kwa muteto tin kwe na kwa ra kwe tam Kaya kwa kwe Northwest University kim po le noke nga te sinu ngin kwen kwa te na jao jiki buruwa te kwa tise ngu ngom chara ane jao hutu ane jao tako ngi kungu bismisi jikim. Ama nga da sin tia tao kwa kwa kwen a bismisi ji ahinya kwa kha nu set Afrika kwen a jao kai kwe a bismisi jikim. Fri ina de nasis di nga de kwa nu 2,6 milyun di kwe a 2,4 ki Set Afrika ki khana taong ka kara ko yang ana hoi da a karahim. Buru nam Mpumalanga ki khan ukoro hek uye kwa hote ngi kan kia ngi beken klausi resungaji te tha ka itikim. Buru na nga te sinu drien der tak deise na digwe a ngo kyare hui hin yenan tuandak sorry yenan ses tak deise na cho jiwe hijikam. Anti ya beken klausi rejuanga a kherchi bandi destreke inja shuri na hi Nuk oho a ngo buru kun kwe na organisasi he ngwa karati departement de chara kwe e amukunda siki ngo muidi kwa nu sevi oho cho kwe na ina kya ka yote ina kao tam. Departement de he ngwa karati ha buru na a ngo ina muidi kwa nu jao kada ting hurumende njaro ko ti ya gwe ji asunga jika chayete kwe e tako ina oho ji a ina ngo kewe itam. Borishi u kheruemu. Johannesburg ha siu metro rati he nyama hota muteto oti kwa ha doropa ika o ki jawiti hui e tomka ate na ngistrati ki ho tunka ton kwena a DHO hotem. A hui e hii ite ngo muteto ji doropa siu jiti kwa ha ii karaho jikunka ita kia iti ki burgermeister ma Dada Morero ketra maati ng operasi ji am. Tia strati ki tunka ton kwena o permeti di DHO hui te nukuna permeti ji sisa iti itim. Morero nga ata sinu khana ngwe e kia o karate kukung tukara ko khana o doropai e chaya ka agwe tam. Tue iri bori si u kheri o khaya ahe khabana khatu bori he ete kekegwe tam mesia ko teki si firi iri e amakuyomu.

ka FM moner ten seven oh ta khono niega FM tsa matsa ka temone te ke twe ka makota o 14 ga minute tse se go tao tsa o kara go ane tere na article be ka ponda tsan o yo kara tsa o nisa ke e vrida ga ntseso ntse ka we tonde qwete ha tswa na ncenke o khwete o xhu se te twa go tao tsa ma o xwe ne te o tseka o se te se go tao aba sia go ata tengo twa go tao nyo go te o tsa tse he mote ke tsa mtsike te ana go ite o vrida ga ntse te e sene go Freida hantse he ya khono kwane sa ya gwatan sa tsantsaone sa kyanti ke e tsamtsi ka mi ya qote anya ka xo shure tsamtsi am kwane Freida hantse te munu cha khoma na jouta ke ka o ka khurio ngwe ya kere gwano te a tsamtsi ka gyaji ka qata kwane cha si sa sa cha tsama de kwa e kara cha si kwisa cha sport go tsi ahisa tsanti ya ke go tsitete sa ha zike qae go tswaqo cha kwana jika le duwa te tsantsaonisa kyai radwe te khauta gwete usantse jete aba sitante xa kwa qokhwati miyagwe aku aba sicwajiti duwa te akaisinza uwate kware kwenye ke tsamjika te kwave anje sinece go cuye te tsena tse hisa aku kunwe uwenceshi yokweta ucewe tsake khako akwana jika kwenye atemu te kwave anje sinece go cuye te tsena tse ndundu takwe nqomta a aku kunwe tsewe teki yakako akwana jika Freida hantsethi duwete tsantsoni sa kende te xa ku tshwara gwata na nga wa ga yili ta qite mgwema sound gwete da masima o sinza uwo gwati ne tetasi maha tsatasi mangye gwa no te uqunju o mgwema o geste zita qite mande ku rikwetse o ma te gwe e ku ita ku tshwa akwana jika ti duwete angwe kwa teki ke vi sina ku kunwa de kwa ga xa ku jita meteki oro ku ita ku ku ita ku ngwa gwetana ku risike kuriyo ngwe ma khauta te kiya koma December emburu dam sika ngama te sigwe e kweta o kunqano akwa akure te si otene te rado soka ta mnqinyo kweta o moko akure na ta i karate kun tsware tantiu ane soka tsan onyo karate o ne sa kiyai tswana sana gwa tim shure so ane soka akwa na timi ya tikanja ncisa tsama ena ate huwa mago bem ena anja ncikya o dawe tsuya kha kunta ena ndete kunwa gwene te uqae kujike ena kasenta gwe tsaktsaktswa gwana mkhashwire tsa kunwa teni tsausa jike nde u go jikano reta kwana te u tsam jike te tswa te ni te tsanna mta e gwe yo ga ke te tlisi ke nqute sport ta tsete gwe no bora te nqa mta ni nqetse ka nke u khona tsiya tena temu bora si tsuye ve sport ta me ya go itan cricket ma team rugby ma team tennis mati lutwana ncice etshi yatena wo a talented akwana jike tswana te xa ku tshwane te cheche te teqo kwana te kiteqo go te ncamo go je antsa te tswana hinde te kya go tsam jike tsuno tsa bora ncamo go antsa tswana nqa a a go a rugby a tsa thunwa go rugby a ke bora kwa ne te ave ana o kauje na ta ire tande go je gana ncamo re ta kwana jike tiwa ne shoka timi ya go teqo na go eta o kheru kheru nqin tswana nqe sika tetsi ka tenati duote te u ekamji te u tsana qaiji te u nwe ka etere mago ntswana nqin tswana tsana manuga akona jika hiti o sa tsamtsi kita mate xe wata ya gate ti a kwedi xe u akutuwa kwedi xe u akana onyo kara xe uni sa subudzawe tabane te khasi na go tite gwana mga khoma kweta u nqin tswana tsika kwana nqin tswana o ka ikwenji tsang nyo kweta u mutsa tsitsi sena kweta u muno ka khamati ajite u tsetsa u jokeng ejito u tsaka wesendra ti Reinhard Kulabi Kapunda.

ska FM monitoring 7 o heta khono ni ga FM tsa batsa ska temone tekete be xa makotao 520 minute se kwetao ngie gwa hana 5 minute e ya gwa Raymond Kombo gwe e kwetao gamtsa metende jama sa state your mind da tete xa ikwena e se kwetao gere ya gwen temone tekete 3 risika ra khono xhama go tsa mjiti kana e ta ha ga se kwetao teke a Poivwe aqede note utweni jamasi yokwetawo gheri ya kweno Friday ga tseke e tsamje ka temu te ke o qeseng ve ka di ka go go dzicwitse ka janji taba ata ke a igane ke e tsamje ka tsane o yo karatse o ne sa ke a inxe gone tsamje twa kwetawo tonde garo kwe radoso anisoka

Mat ambunga UCC iya kwa sa radio XK FM tamalayan UCC ng ikalag lang wa state yung main a program ng sa akang kuige a uwa turning a bad day into a good one kakwa ngayam hoge agu tige waka kota ngawitaka wa watige wati jalasang watige kang kalung sa mongi kang ege ko unta yegit inja mongi kang kuiga ang kewa SIBC ng evilong sa kawasinke kongi XK FM tay ong alag lang wa present tayo wa Raymond Kumpo ng sa akang kuiga ang tige kalung sa kamkwa mongi kang eda tamgi as sa akang ko ikang watsam kiwa Freda kika e wala awa tuwiri ang amal kwa dihartak manita ki kongi XK FM tay ege ngo tuwatsam ki kawisis ki ngo kamatsam ki kawisis kiwa SABC ng evilongi sa kawasan SABC ng evilongi sa kong kanga at kong kanga at kwa

na return 7 o ha ta khono nya ga FM me tsama tsa ska te mono te ke dire ka mo go ta o fir ga minute se go ta ngie go ha na te re na kula be ka ponda khu se no go ta o ya go Friday ga ntse ntse o ne sa ke ndi am te ha khana te ke Raymond Kombo ga mtsame te ke khara xa e go tshwara ha no khara ha ntse o ne sa ke am xa e go hete xa e go tshwara ha te o ntse ga o tsiki ke tsam tsika Friday ga ntse se ke am a xa e go tshwa ara ti khusi na kwetao ya gwane te ana gwa hete twa kwetao xa e kuje xa e go tshwaqo ne xa e go tshwana o yo kare tsone sa ke hi rado sikete xa e go tshwaqo jim ne ngadzi ete gwe e kwetao ku tshwaqo ne ti ya bana ta ncincete twa kwetao xa e go tshwata xa e kusite o yo kare tsone sa ngongo go he ne te o yo kare tsone sa awa go he kana ite mu sere gwa di xa e kwete xa ncone sa a arwa go ne ncince e kwe sikete mu ati tshubwe tsa kya te ne tsa a arobeta tim tsa xa e go tsun khwana nde sere go am ne ti duete te u yo sika ga te kasen sandeu a sere an nda sere a te jao ka nda sere a te tlaure ta kana ke xamje ka sere xa u tsun khwana te nqama ti xamje ka te xama xuke a ti ayo kya ba qobeti xa u nume hebere yogwe venu ti jao qobeti ki be wa haven sere go di keke a dzi tete ku itsa o tloka a dzi tamatsana o nyo kare tseuni se tseka ise tsa tseu kya ba go be ise tsa dza wa go be ta ma mutu ka e kweta tim kore ku yete ave u etsa si dza we ka go tsa mjika tsa nya ma kweta kwe sere tse u tatini sere tse u ke tsa mjika te kwa ave a ndza tse u sere tsi ya tse u tota a a sere di tse u akunya ma kwe ne te tseka mjoka ta maqae ku te u tswana ta ma te xa te u tswana gwana mkha swire ku ngati tsamjika sere a xa u ikwe tsa u xa si dza wenya ma go tsamjika kwa ti a dza u sike tsa tin kuri na ho tse ya ma go xe u se nya mka ngwe se wa khatse ya ma go ta u xe u kuno tsa si kya ba go nse ku ta ma akunwe a tsa xa se ntle we xe we mi ya tebe a dza tsa xe u tswi ke hengwe se ke mkho mtle u ta a kwana jika ti ya bana da tetu a kwe ta u xa ku sa kwana nci kuku su o kewe uwe nge he chawe kaiku inhe cha subu kagun. An tau ni sa cheka khati miya kwa khacha shure banka shoka tingi khacha kase ni nukhune khonze am. Cha tau kia wa kobeta ma cha kase ni akun si tamanda cha kewureta. Ajite o nge kao jotu enke jine tou cheka wesen rati Reinhard Kulabi kapunda.

0: انا ما زلت مونغا تنغميها فير ايرويك اكس كا اف ام من استريجي واسم لغن كنا انوك غدو غوانا جيا اوكويته كي ناشوناليتي سوري كي يلي سيكو يانهيجي كو هنا كي كاكي غالي سيكو تشانون بالينغوا ايغا ويكا انهي جاتي ساكوا هينغوا كي تنغمكي كانهيجي اي كي كانهيا وا مالكي كهنا او ke nigen sister municipality wa tsika yang kan nini ka ngsa aka ta lisiko ya ng municipality ke kawa ka sigi ko mandra koi ngi ko kula pangavi koma kula tsiki gyawana minister ang hum kalak o pritura gani kona ke ok ngawayi ta gya ok ti municipality ke irati ke tsisi aji tsoi ngi tang ko kama gam ka gi ka ama u mali ka nghi sin ko tu tu gi kwa au zali ngwa gi un ngwa gan gi chi ko tu tu gi ka ta hi kula chi ka inga khali di ko tin di ka tin gi hi ngwa gi mali ka nghi thri ko a ga i ta i te ni khong ngon un ka he gi ko i te gi i atum hi chi a gi mandra gan ko ni mu to wa ola nghi i ko tu tu ka gi ka pangi vi ko ma hm godogwana aho nationality suri ya gyok itiki yi atu municipality ti program ang higi u i ga ya chang panga gwe ka hi singge atisa ko hi nga maling ka ngsang aku misala ta gi ahana no yang hadia aki kawa Jordan Hill Lewis ang kitalat at kano ki presidente ko hagiati sa ki minister ng hapulis si kawa su ohong ka vikwa makahantang higing ang kapanggam. Yagi ako ite ki Firos Kachali at ahong kautra kaya kan umu ki gwalokang ki kang ngudzili ki kang hisinjo mtuno si gigi ka vikwa makahantang kang hi Lewis si gyan kwa ka lakang hi kwa gyan muli ngung hei ang lang mawo ta tsotsi malulu ma ta tso pali nga ka kasun ton hei ki mjuma gi an ta avi ko makang ha pulisi ki ga ga ki tsikum dia a ki nga wa gya ku i te ki panga e nga wa ki taleng e ki in hei tsirhirang ye gya tis a ha parte nji khwa ngi su gu hun jila golo ka on ya nghi aku misal kan ini kang ati ko ehe ha u amani sabi ko ma engo ge kang hi u mistat intelligence gani kona ge kabi ko ma ti kha ng hi ti ga ge apanga ko e ki police ge i ge ka ngo nga i vi ko ma engo ge ka wa ki ge ka awa ki vi ko ma ge ka chang se sing ke si ge o chala u ko ka ti ge ge ngwa to wala police ge uska bu gani kona gani ne ge ge fisa to kan ge ge ti kha a ifi he so ko ng e ge ts ng e ge ge kama ke mfundi sweni ge administrasi chan ge gani ko ang ha flex staff ge o er tambo gani kona ge ga district police e hm yang te ge movila ka ge o ti to ka ka he ti ge ti de iti ge sa de a i ko na tsam ki kho ko mon sang ki wana ka ki kang he bunga hung i hi gya kula i ki ngo he de ge ko ha police ki tsige ge ge ko ni sam se ge ko te ge so ko hum fe fi ki sang ki wana ngawe ki ngo ki ka tsi ya ki ngo hum ta ngo ka ng he se ge ko a uzala o sing kya mang ta ki ka ki tum chua chi do ki ha mu vila ki ka ang hi sing ge wana ko yim ti wi se se ka hi sing ge ko akhe hi ge a kham sung u se ge mang ta ki chi do ya ng ye su ko hu ye ge ki tra a ta dang ya morning a ki kho a e ta ti ka hi ge o hi ti wi se ka ng ge ko ni sa ka ni ne ka se te ne ko ti tu ka ng hi e fasin kang hi a wa glukon ngau kang hi gi ko ama ngau kang hi ngau gi du kho ga gi ko achawa kang hi wa tifun ti gi ko de gi ko ti ga khlin ding ho ti ke island gi ka lugalo ko hi ti anga ti ga thoi ko kuni sa ge sit vest ga ne khona ki japan ki shakashima ki island ya ti thoi hi ga ne ko la i a i kang hi a wa gluko kang hi ngau gi kang kang kwa tsewa gutho hiki kang hi awa kang kwa ama kala nga inga ki ga kang hi teni thwe kwa tsa khama khwe ka tibi sisi ka ingwa tsikem difun bavi sigya ku itigi nur tigani kuna ki taiwan ka wachika ngi gi akama 다 세트 기스기 시나 가는 코나가 경험과 다 초강기가 정수기 어디기 가와 그리고 나우 강해 클린디 약간 콜아노기 강해 아우아 이너너 26 킬로미터 기간다 올라가 겸함 스콜라 헌 이게 벨레와 헌기 가는 강해와 샤키시마 기가 엘란디스기 암 Tangangge ka vikwa ma dilang kaisi sinki ngupale lisa ta kwa tuhi. Tangangge bunga hii hegi akol atike hii hudigili wana singi ahana wa hiki ka mkondaka kwa ngi kwa giga nga wagam. Tukwa hii hii kwa asang nga mti ya kang hii kagi kwa jinji kwa gya kwa tiki tifuna. Tueta ngang tangangge ta iha agdi nga wa. Ta lugalo hong kwa ngi kumgi wa ki sentral hii nga ki nuwert ki Taiwan. Akwa ang hi kamka nga o higi ahana lai nga ki toli higi ngom o kang hi a wak a giga ka kwe ga tibisi si ka ang hi kamti kang atri hi a gri nga wam. Digi nga si wala wa wa faif irim tindita sa mhung ingo ki X ka FM.
1: Kwa mekwe si ka firiri at amako seis kami ntes dekingi akwan timbaba tira doin ui kamski kwe kirita tina a. Nde bori si kongko tamene ngusi bori kiyago di monikanzunga. Menestere seri ani te manko ino godongwana angkara di nasional tesori ani kwena veta ani akitina khana e kleziak uyako angkara tati sese nien sori nyekan sestak municipalite tiji khaji zaruk ae kresika Veta dukuto yana di municipale siri ania di mandaka dia ndota kunka gurita. Menester maiko ziaku yaku angakara di bori ka kwenandeta pretoria ki kai kwe tesena di kamsiki kuizi kwa ati zim ki kouto wati. Tia municipale ratia ki di kwena hana ani ziki siri ani zi kia inkara zao karako huji kwa kara siri si manda ani e kia inkara kunkara veta. Gorongwana anga de national tesori kwena khana ani ki municipality tiji a kwa zao ka programme swirikan anayama ko twa ka go tam ziki siriji ana ki kien kara kwa sena guta. Dia a parte isi di o a Jordan Hill Lewisi mbapire kwa khro tiye presidente man kwa ka te ministere polise ki ti a Mwiko geita za oka dangozi ki takwe itam. Nima angkara ti firo satsali ya takite kwe am. Kwiri saisi ya kwe sika kumkuma nguta dangwe ki ngakwe hi. Senzo mtunu mboronga aniziki swiri senyo zaru kaya kwaen sena ikim. Lewesi angkara ti kwanu kwe sika kana anizi. Nasinal na mboronga teta anina hudi manda keka kwanazi. Porisana ane ki kasi e kwa kwa senvere tinta. Die a sidi owa an katim. Zarot ay ane zi yene zire khiren takti sen kwen a khanaki owa katim. Kwi ha kwe a mwinko gyei ta zaro. Ay ka dango ki takwe nun borunga khuji ndaw ta sisa keiko. Porisa zao zi kom keiko ana khuji kunka kei tama tseka karamanda e gure ta. Waskapo profensi ki tiin pori sana sesa nyam karakwati ya haan foy fudi kwe a tui kha ek a maki ay a mfundi sweni takti te flax stafu u artambo mkunda iki o tinki pori sana nguna tsoro ji a si oro tin o dik ako kwe a bako kwe a nudri di twa a ta uka e sika Mungan aki anago di nasi ako angakara di ntamziki muna tsaa kwa tatam. Foifu kurik amkwe nasi ko woi di ntaw e anak umwa di ntam. Sewaka ngom di te a khasi e si ko woi di nk ako kwe di kumagi koyom. Tse sika ansen vere di ndaw tau tau keji ngom kako kuma kham kurik amkwe na ntaw kwa kako. Tuisa kha kumsena di nrita nusesa zi kankara kwe di hamu kaisa. Borunga si tika mendewta nyam sena tinirita. Te bori si kheri owe. Tau di barata kwen ande ta kumwa kaya kwa kwa karakwiti. Saitwes Japan ane kiti. saki sima da kiti eilandi ki tesin tam. Mwa manda kona anka te kwe sika kwe na khana e nyama ko awasi an kumkara barande tatua kayago tam. Bara di kisna ko ha tifun babi ti kwe nuwarti Taiwan ani ki nyam sina ko kumako waske si tsai nanza si ko khiri sina ko tam. Bare ande ta kuma kai kwe khasi e ngikwiri siki kwa kara khuiti mungka iti kwanu Ien 162 kilometer per iri saisi ya kumkara duwa gutam. Sureji na kwenza uwa konga oji eilandi kikwesi ka kia mwakwiti ya ha. Fraizi tama ka mwaka kwara ko na tuka kanta tinzi kikwesi ka kainkara kwiti. Guru ea atuwa ea kuna anka te ngetifuna. An kumkara duwa gondundu ke anizi. Tao tao ro no nwarti Taiwan ki no tia kwena avasi kwe kwa zi desena go tam. Te firi iri borisi khere oe, kame te ki siya kufoi firi e kama te kwa te kuborisi ya te komago XKFM ki.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngmanamka e ngwa kesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasiki mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namchika ya kesila kulin ka ngteki ka ngaka mupulinga musu muka hanati tswai e mukao oti tswai e kula tiki ikwa wana oiyo vahutu tikala wakange e mukelongisa mubaya Mandela kanelika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katene ko yoyan kaitan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin chon nga tam nga puli nga muku keke ya wa tam nga la tam wisi se muku uhama Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kwa hege ka atike kula ya ke mngawi chikwa kwa kwa Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jate kete ekska FM kiki Domma kwa de makwena uma plakum den ki Onatensiewa
4: Oe dakonan yeche FM

Mazili to monga tanga ming he waf a firui ki exka if m. Toma giga legi maligigat a laiski ki selapilumilukika ministrika open bar beskere merkika wa. Sorry. Open bare ondernemings kikawa malusi gigaba eti ke yagihin ay firi gihin hegi ke okin laski kong atiw ki 3 and 20 October kwang hiti gihin anjika yisi duga pongolan ngon lak ongi lang isin kan ay gikwa asang uk as palin ngos kumisalang sum kang hefisa direktorat yang he tin korupsi yagikwa asang kwa ke IDEC kikachikwa Sigiok, it a kipangulaka on co jain, what chicken yang he a marti, yin kagbe a kumisalakam. Gigaba, kalang ingagi plumeligika transniti mandrak o kika click no click yin ka brain mulefe, itigisi a bonga gama. Plumeligika chikangi with so maligani kuna and no ching, itiki plumilo, kika mandrak om, yanki wati gika wana o. Tamsanka, Giane, Yaji Kai, and he gave the Hofugan, King Laya, and he had Tomakikawa, Ki 4 and 5 Miliard Randi, Kikamaliki transmitted Gunakunaka, and he gave one o a palisu of Pangulanoim. Yaji Kai, and Sigi Kisila, Tigi, Ka, Ong Hong Ho, Ki Tinder, Ki Yagikawana, Himogi, Kotu Giga at Yahoo, Ki 2 1 o Kundrakaha, and he Ikiwana. Ya hengi tong day sindim ki ka lokomotive ki kauka inka tonak 10 hingo ki tonak 14 kansi giku ki wana utia ka unhisim kwa asin ka uzalako boyo gani kunam. Chuk tawswe e ka ziya kandeya ki kanhi awang lakot asa cha sa inski wana ngakula ya hengi kate ka unhiki geki si taylo mlefi Vex Ratia, Nika Nelson Mandela by Metro Ganukonakikawaki Uskapum, New Brighton Galandrosovski Kong Agatuki Mandaham, Duendakawa Lufuno Luetu, New D, Hitiki Achen Duendakawa Mklumile, Stofile, Ati Kreim, Hemoitita Hofugan, Lanski Kong A, Kikangi, Oti Kong Higikwa, Asanka Yiki, La. La otsa sa ng apalin ng sentani kangut ngoy gima ni pali pangibikoma ingo ki gani kuna kika wana kwalo mkusa ki pangula ka ang hi I atung ka gi ingo ki tip kwa sa ng kisa tisa ka kosya sa ng maliki kandeya magawati ka ang hi galak o asangat sa hane ki kwalo hi ang amayin hi giyaka kuna o gravala uti kang hi akundisam Mlefing ahunko, sorry, na wanyangu yikonga hiki owa hangula kika registrasi na viki chwangu. Ya bile waki gani kwa anhi azwidi, singi traktaya yam. Tapola anhi wa ir, dri tuwe ah gani kwa anhi tuma kangu khruta, ki kawchibarung gani kuna ki klen karuwa. Zikhlindi dwi taki nyan ki kang hi tapola anniha ki mei. Zika gigi am ki ngom ka ng hi ki tam u hi ngwa ki tapalu ka ng hi ki tom. Vez kapu departamenti kwa sun tia ka ng hi zikhlindi kwa ngom jala u gya u kwa taki nga timbuka ki kala. Siyewa day sendi ki ka ngom ka ng hi sige ang hi ka hi asun ka ti ka ngu na ki ti ku ki tam u ka ng hi o. E tiang gi hun tani kuki kobu ngawa kam. Vikwa ma kang hi a oa ngam gi ka sui u sing ki kumisala. Tan ngawa ki tapolo ngam ki ka vikwa ma kang hi sing gi ki tramsun. Sing hui gi a un anwa gi gan ki ka nini ka lai tui sisi kang ki gi a ati wala ng. Kwen si gi a tramsun u wala li ma kawa jalam. To krik on en si gi tisa a ki o kawa yi kwa a krik kawa tapola ng ki toho. Yisung u mkunda sekwa ngke iha jala tuna ta chimbu gyente ni kam ka nghi thau ge a kha ngi kwa m ya tene kwa ta ge a wana lam ke ka nghi a uwa ka wa thau ta polo thua u zala kha nukha e kam mkhlindi tene gya tam u e fasi bura hun ke umpo malanga kuna kongo kumo ka ki ka ngau ki ka yisung gya ngu tra zala kha makwe Aji sang tang kika gika wana o kang ha o kika ha bikin tlo sir kika ga
Dabura hangi o kete ki 33 dese ne ki ka gombe hum a gombe hin si ki wala hi yenan se sta dese ne ki ka jison ta hum si ki wana om de gent lo sir ki ka kai ka nga tsisi khert si banda de stregi kona ka tota gya ta luga lo ka ngwa kwa ng hi tha thoi ko atama ka sanku o ka ku ga ka sku ngu kama o ka ta department di halan bo ki ka wing e hum province la si gatti sa kisu ons kang hi a o prefati ki ka nei me chok o hum suwana hayu o hun nei me khang di dibi hun o ji sang ta kang hi an cha ki ka gam department di un halima ngo bor hi ge ti sa a ki ka ha o ji sang ki ka ma fel to khu a nga ya in ha ti yu o hu zala ya ha di nei me ki ka khisi yu o hun ka wana ji sang ya tege ngasi wala wa wa sis irum tendi da sam mi hi akwe da mui ki ex ka fm

Kame kwesika seishiri ama kwa nangate kwe da mborishi kwa mga kame di mbamba tiradwe ui kamsiki kwe itiri tatina ngasi bori ya kwe yago di moni kanzunga. Sere hitz ana kudi kuri karadzao ka ku kwaizi menesterek eka open bar na onernye mengze te mani ima lusi gigaba mfiri di kwe amdeta e wat a hin na hem 23 oktober sika tshwenya go itim se sa go a un direktora di kwena tshwere ka go wa dza o ka eveta a de kta tsi se kwena a ka ratin ka he gana kwa ka ra go di ha kom santo ta mborong he ga si nyam se ne hirita martin kwirim ki ka he ga si nyam se ne ke ha ha se sa se kanta tene tia go tswiri se nvere ha kwa na siki e he tshwenye ka ding go se ndeta gigabag e ka transneti e manda go kunkara hi kwe am Brian Molefe no sia bonga gama ke kana go sire ani o kite hi anot sing ndeta ocean ani ki tswiri se na him e ka o sia te hi ani sire di manda ani a komkoma nam sanga ji yane na he borunga ki ewa khuya ha 54 million rand di size di sire a transnetiki anat a zao kara hita na o ku di suri sina hi tender ta qiti go di qhaku a veta ke di kwa kha gara na kwa he kwa ana kwa ka nya na hikim de sin de size tren go ji a tam se ka zao ka senta te hi 2010 no 2014 ge kwiji na kyan kara manda hi vem borg togo ansukwe kam di borunga aho hi kwe am strilom leve borunga ya Nelson Mandela by Oscar Puki khasi New Brighton da tite mukunda kaika o ke tshonya go di mkhama di manda ga e se ke tesen tam twenda ga kuri lo funu le tun yodi yenen twenda ga kuri alo hlumele stofile ta khatsa ji a imboronga kwe tsundi a hofo a ke ke sia go tedi ka ya tshwenye ka go itse ha ntsa ka re mata ti an a mo khwena wa ka te borg to go ta tite go si an tsu ku ka ku ji kha si he e a tes na go tsam si ke bori kha an ya ke bori a ka e ka go khwena si a go ngwe e te ka ta le vengye ti mgo em ke khe ku registrasi na vie ke tes na ke am de kandwere zwide ki si ko kao kunhi. Ar dri tuwe akata kitim dauma, kutuwa kongo khruote aniji, au tuwe runklim karuwa ki khasi e khawa na khal kwaare na dama khuiti, niyakha mei si ki kiyan usina hik e kham. Veskap si departemente huwa ngum aneki tema kona angrati, 7 days in the size ya kom di nkwa a khasi he kwarai a kundundu kezi kitam. Zaru tlai zi khaji he nyam sina ko kono nka o he kwa kai ko dao zi tseka kara khui tim. Houto kuru ate kwe na kwa kai te ngun sobo mporo nga zi khaji he keka tesna ting kwa nasiki ina kou ni sa kou sen a dao siki ina kya ate no. Te borisi kheri oe. Mpumalanga provinsi ki plas ya ndoma ko tin buru ko kwa koro koro senja ko ya ko ankrati back and close ta tite jwanga he e tlwa e ke ta tin sunga si kya ye asi e tsone sa gi ka ite kim buru ko anka de tsi ka drien der ta de sen de sai se gwe ji khaji he kya sen ta ti na o tsai ki yenen ses ta de sen de sai si sunga ji ngo wo sen ta ti back and close here tak tite jwanga e khasi e khertsi bandi tak tite mukunda ki tsoni sa swiri sana tim oho a uno tunka organisasi zi a kati department na landbo ani tsara tema kona ina mwa ko jaro tsaji a swiri ka tsisa ga oho a tsewa e tatin spatra jinde ta no khao ko he khom kara kunta department na a kati khiri oro buruna a ina mwa ko ava si angie sunga ji khavana wo sina go tsam siki khaino ko go jitama sunga ra khare khuiti tam e de
se se re khwelang borise gere wa tsamhe tekisi ya go u kwa matsamsika a gere tsamadikwa te tsuborise ya te koma go xka fmk

0: Bamba mbamba ekskafe mekcece dimcece khwina nunce cwana programme te anakwati Christina Soti tundita ezamana xa ikoncwana kitetse huziyanxama qonkokunye kotekezi nocwana uvyekete moye ngeti vyekeke cwana aqeo eitamyeti vyekete utini akaiti qunna nacwana tango qewita qunna akaiti ngocwana aqeo tocwana tsenka oyikityankara ngoteta Nuhit esika isibindi nka oete darana tan isibindi kwenate ansi platform ten kikwana ndeta zarot ae kloti ya kwana zika. Nisibindi kwenate kwa kwazi ate kwa gonte kwa mago ina nge kwana akawa eta miyati vyeke kinta ikara platform ten ki zarot ae karatita. Nkama hiyo givere khate kha kwenye te kai kukwara kwata yako hini esika isibindi kwezite suere maseni izi mazi hita kunu maanga oiki izi zawa kuta.
1: Ti nkiswe sarati Maria Nzira ato ana kwa isibindi kiti zawa kono ti tsao kei woka. Ni tsao kei woka si oe mwakati coordinator tuisen anintakuanda matriki na seti zaro kaya konje ukwe na seta.
2: Miwa Rita Chuela ta maipange isibindi. Maipange isibindi ta miwa child protection coordinator.
3: Miwa Bineva Chipopa yusisi mwai magipange isibindi mikuga kunga waka Zambia. Batani kipanganga wa dea disability ngumu kigia chumkale.
4: Mbamba ati kurse, ti zawa kwa isibindi kini, ti zawa kwa, ti zawa kwa, ti zawa kwa, ti zawa kwa, ti tada koordinator.
5: Miwa Naomi konserve tama isibindi, matsalke waka tama kipanganga wa dewe chichei, i dengtu tamtam tewa sivitali, maki, mwai dengti tewe ke sivitali.
0: Okay, te koma kwa ankit wenzi te nzi suere masena ne maanka ozike khazi zawa kota isibintiki. Nun yam kang wa izia den wa gwenye chwana akawa eita miya te vieke na mochi siki. Izi nde ute a suere maango kia inkara tu te koma ango nde huwe miya te chwana akawa eita set Afrika kite ngana koti kam siki.
4: So in chwana akawa eita miya te vieke inge eti siki chwana siye nga amatative. Te hamiensa pikitive ye twa takwa itamia tena twa ara ko kube ntuwa kwata tsama tsatwa akwa ita hon ui khatwa yana ya kanu kwe ta akimia te benge takwa ikwana ti ya hona tsetive platform den ki tsana ka itesi ki ti ya ta hon kwara ko ya go be khuma abe atwana ta hon twana sweet im ka kheu khan twana sweet ya kya kam foke sebe sweet ka ta ko manu e khara kha be sweet ya si seta wana te twana akaitin te ko ta dinge tsa ana ha be kwe tsa aqi ta ko mi ya tin atwana kya khuta te nga matati wana tsa ana be mkhoma ya ko tsa aqi no mi ke ati ave tsa ano ti kunwa ti ukunwe
1: ta ko tsuhu e se tsaya ti ga atwana akwana ti ya qhuse se hi ya e tswa re ga tswa a ya ke nkwa ta go ntwara go an a he kona hambe tsa se tswa re ga tswa tin a tsam sikata ana be mkhoma am tsam tswam ki ya ta go tswa re ga nwi go ntsuno ya ko phoko tama kwa go ntwama a arona gata a tsamseka ta go na phoko ka ga matsunga go sa tsama kyago tsama kyago gata tsam ka dewa hisele tsa a iske tsa ha tsana kwa go di tsa go to a he morsi ta go ntwa go ku kwa na mamtsoma ave mama nwi mareta a go e tsana ta za wa tsama kyago gata ga mdomi ye emungwe ko kwa na he a go ja se tsa ta tira kwa na am go nungwe tswa tswa a ke fieka o itse go di kungwa ta munyo ta makuno se se yara mkwama ni ega yara ta makefie ka tse a go se ko ta ti ga tswana a go feila ga vete ga miensa poki ngwe e ya gwa ti ihe se mi karati kwa na te a ya he utu ze kana go no o itse se se iri of seven iri nyama go le tla teko a go tsa se tswana te nwa mata ti ga kunte te moko tswana a tsewa eita ngwe a vie ke siki
3: nga ngweke kewa dewe tsal protection wa ejuge chundewe tsige lungisa isi bindi kuna je chundewe da tsige lungisa wa katichi ka ehe inu palinga wa dewe tsai dengu sin dewe ngdi chundewe dewe dewe inga iku chichi ku koko mole jowi shishu ku ga taka nene ka msum plate ya chi kwa dule dule tota ki chia kwa ngta ufa chik gal guswiti ta chula dawa gal kholo ka dawa gal kholo to atan kunga dawa si uturu ta nga mga genda kwa dawa sike gu dawa ta ki unga wa ta uke o kwa dawa ke guni dule ta koko maka chwa kwa una dawa kango jo chundewe ta ke ka chika ofu ihumchi kwa dule te switi ya ma nga chwa tswa ja tshwala ng kha tso ga ja ka mna ja tshwala ta gwa ta ha u nga ba ta wa khu a ta pele nga tswa ja a tshwala ka ja gwa ka u nga ba u fa gwa ta wa wa nqala a ka tswa je tshonte ta tsike lungisa ai dingu se yi ga tsika tsa mhang ho dingu a tu a da ka ska tu ta wa da ku ke nga ka tu ta wa ta tu a da gwa da tsi ge a nga jo ni tshi tshi ge ga ba tsi nga ta ka da nga mu a nga tshi mo ke kha bira da wa wa tsa ga je tshonte ve tsike lungisa
5: kanwe ka qwa dawa malili maqwapa si du aqwa ke india sabi ka tuwa o qa ke qwa o ku dringi ha duwa aqwapa sa qwa dawa o ya mangwe tsam kwa ngwa ya qwa wa nuka ngwa nuke ko la nwi u kha u nwa apa sa aqwa ke teta ngole ke juta di mtsa qwa qwa da dang bawa daga ti ka qwa ya ya mage wa india ngale nwi David the Gita, India game, Halita Trigu Chikara Tanuki, Togaita Ki, Divitaki, Watsu, Tampasim, Sum, Deren, Talam, Deren, Tam Hango, Ipasi, Divit, Quat, and Gavido, Magia, Ita Kosisi, Vido, and Gavanga, Takakwa, no Dakaragum, Ring, Agata, Daga, Dawatani, Tauka, Ake, Tombo, Katuati, Dalatam, Pasim, Yungam, Dewe, Niu, Gavaskolang, Gagang, Tantam, Hunke, Skola.
0: Ya ata tia go so te a sure mana go ha vetano. Na un programa ni tswana a so a karati tsamziki tswana o e kwa e tami te tsamziki program so hya te tsamziki. Nde o ya ti re kona ya ntse ke tati re tswana ya ntse ke tati nta ana o zarok ai he a program so hya te tsamziki so se ta kunwa tare te.
1: Ti mo wa ti kwana no tswana ya tati ntsana. No, Azaro, I had him what in Aunt Seca Tuana says, Kona yatati ve maratuana yatati. No, Tuana, say a coma anati. Timo what you like, Tuana, Lenny Sikata, Tamaha, Hana, coma, I had Zauka tati. Tunuta said, I could not sote and mata irica cumate, veta, Tamahaso cumate, letting Zak I consume me. Eat it, Tako, Tokuakuana at a meter. Tahun Kona as inu akatati is bindiquena inta miata. No irica tea store at say, veta is bindiquena mata. Heutu a timu nutica, Huta is bindiquena mata. Akitimu karate hohe. Zarok I had teti, take it at Tuana no teta. Kwana sinu kuna aka tati kwana kuta tive kana nika kasi na tehoe kunta sina tamata sina bori tati akitimu ati zaruka ant ona tite he kwana seta a vieke siki a kwana akwa eita mite vieke kite zarutin zawa te programa an karaki ati ant on karaku ati tiata mu ati ti musikano
2: sumano angeke kwanza kan kewan self protection sumano ta sumano la doje chinkret akwe devege ju is bin yukuna kwanda deve chite chi juge juge longe sa devege chi deve chwa hinkre chwa yunga kwenge ta yi tlaitle ya toge tomaju ta kai juge kwa devege ka juge kwa ndwa dwa divi dwa kwan hai tlaitle chwa duku nwa ke tlaitle kwa wa yike kwa ehe ke wa ngana kwa India on ngana kwa tunu ka ukwe ngu ka dawa ngai mangu uwa dawa pasi ya ukta la tla tla tla tla tla ha tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla tla dawa pa sha ukala tsike ya tsaka ukala tsike ya baba na he kwa tsoka tukoni ya tu ya hanku pangela ya pa sha tsala tsike ya bawa jushumanu anjuti anjuke longisa de ta kachi kachi tsikala tsaka tsoka dawa tsipa ta tsaka tsipa ta kachi tsikala kwa dawa tsaya yandishala was juti panga juke longisa de ke shumanu anke atwani
6: jala jala bunga mikwa nili gila ta we can go to the self protection team. The Mahata data amak pasi juse kogo hoga uri unga anda juke koi aha data chicha kwa pasi kuna hego hoga unga chicha kwa pasi iku gya chu ta dewe chato ta gya plati ta magdwe han ta dewe ke saju chan juke lungu sayi ta so yi kai kai tuichi kai kai tuichi ti bomhe tuichi ti tami haka bo ke chie ke yim hege chita chie juke kawa ye ka mingusila misoko
0: ya ti ya khosetemo azite ya mafata ya koma te tswana u qewa eitamye te veke ki isibindi kwese tswana te swere mana ti khosi ti ya khosete ya koma te gwana mka khosete keke re ha no se te ya oten kwa henwe nguta i nge atswa anqisi na teni ma kwana zidinzi tswana anqika iqozeni ma nqa ozikite unqana xa isiki
4: tswana nqika kwana ti ya kwana ti ya nqa ozikinqika tswana so ngeke para ko kunwa ta tinge of akunwa ta wona chota ko of wokuri na dete of strat ya ki ti ya ngatsi ki tswana nqiko kwana tswana te qewe ni tswana nqise ni ve azi ti ji ni te qewe tswana nqitsamska kwana ti ya ngatsi ki nqiko tswana strat im ki wokuri ongam ki ta nqiko tswana
1: no a ki simi ya ki ti qewe ka te ni ta ti qewe Mwete nga o isibindi takite he. Mwete sika timu wate kwana nu. Kwe usa kwe wa esen o nga obek e iya hi kwana. Kwana he, te se kai kartinu te mi karatik e he nga o he. Hambere kwa yarti he kwa wa esen ve. Nu ayo sa feile ha ve. Kwa ma hu wako yo kuya kaya te kwa ko isibindi ka wakiri ve. Kwana isibindi nga o ki kwa ma ya kai ku kwa hin. Kwa yako inna mkoro kwa kwa kwe kwa no. Kwe kwa kuno. Ferkraha tate miya kukuwa damka nukwe kwa kuu amtuwa matamaka. Amkwa mamuwa ago venu itua atuata. Kwa na kayako takite kwa ta. Nukwewa etua atia ngao kituwa ngrise nako. Aya kitu ya katinu ngrise nako kuna hampeno. Strati ya kituwa atuya kanjete ya tenu ngrise nako. Nuiti miikara kwa na isibindi kainka osomdi. Ngise nako aki. Kwana kwana timu utate kehena strate ya kiwokiri nako. Akereke zinga o zikitama kwa kwa ya kwa kote wokiri. Ajitseka venu. Kutete mwa kwa kwa amuwa. Eka msikase miyata kwa kuku izikase kui karata. Kuteta na kote di kwa akeuta. Nukeu keu sa kwa. Tia ngao ki kwa atase nako. Strate mki haa ui. Sa ako mahampe na mahise nako rita. Tuno amu kwa mangri ya kwata. Am kwa akuta hiya kwa tamara hambe ti ango e kura. Kwa makuin kwa ta kakari na kwa ya. Ngise na kwa ta ti ante kwa hambe. Na kwa naika ti ya nka o ki kwa hinse na kwa. Mie teve makita sure di o watamaka kwa ngise na kwa. Makita maku kwa ngise na kwa. Kwa nae wese na ahambe na kwa ta nkwa tu ya kwa ta. Aki ngise na kwa. Tse usa kwa ateke wa e kunte muwa kutako. Kwa ati ya kwa naka ngise na kwa ti ya nka o ziki.
5: Kang si Dewi ke ngasang, Dewi ke king hang hang. Nam, haling ngule ke zota ya king, takang hau ta si gawan ah takang awak kang. Ofu ya makin wakulak, kasi tak tuing oke cita gaya. U, ya kawang kata haling sewan ah ke kulang ngasak takang awak takang am maya. Tanpa si mungkin Dewi gam dana. Tadakwa tena makasi chunga waya ofu si ngama adimaka na ngaka akwa ngake hunga te chote ke koko mungke chauke watumbuti ya akwa ngayim chima chika kwa khabera koli tamdiwi su mdewe ngayim dewe kwa si tota ngama ufu dawa maa malilima si muti sa ngam chwa ya gang tam ngayim dewe ngoo wala wiseka tam kwa ngam dewe mdewe gya mhu Paya, wapati ngata wang taka yikin kubi luzu ana kula ka wang wang wata sita na wachunga ke pati ngan luzu ilang ikwana tam yunga mdewe msukusung.